abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimirize byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, aweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzaabuli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda Pati omuzaabuli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu, n'ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

0: nga bwe yatumanyisa okwefuula omuntu ogwa Kristo Omwana wo. Bwe tutyo olw'okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Katonda wange, nzikiriza ng'oli wano,
0: nkusinza nkwagala n'okwagala kwonna okw'omwoyo gwange. Webaza kuba wantonda n'onunuza omwana wo gw'oyagala n'onfuula omukristu, ate nkwebaza buli neema gy'ompa, naddala ng'okuumya obulamu bwange obwa leero mu kiro kino
1: wadde mwoyo gwange.

0: mulungi nnyo omwagalirwa ddala
1: ate kuba njagala abantu bonna
0: nga bwe neeyagala okuwerera
1: ggwe essaala y'okubonerera
0: katonda wange
1: mboneredde nnyo
0: ebibi bye nnakola kuba ggwe mulungi ennyo omwagalirwa ddala
1: ate kuba nkyawa ekibi
0: ampeeredde ennemba yo komye kuno sigee

0: Dakika makumi abiri mutano zibulayo kuri sawa wenyezi okumachago nako olwalero kyenda mu nyaka tonyeze nya Farmer Radio Sapiensi enkuluza ya magezi nsolo y'omuziki n'ebyemizannyo sagala garamide morning show bamuyita Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu akayimba Aida akaweereza kuba Aida mwenawo nawooli nga yegwe Aida ye nalina ticha wange nako ezo yafiira mu kabenje akagwe Masaka nga ticha Aida ticha Aida bambi
1: nzate naina mukwano gwa nga aina kabina akanene mu primary enno Nenga nganjagala
0: waba wa primary muleke
1: simanyi
0: bwafana nakati
1: simanyi na bwafana rudenomula
0: Aida
1: bali bamutanga Aida na ye katinga bwasi nze musimba mabega otwa ku pale
0: yali mukuru kugwa ba yali mutoko
1: yali mukuru kunza kati mukadde kakati akabina ke ngakamva ngamutone
0: ngereza

0: AF bataloga.
1: Hey, nasanga baloga.
0: Bataloga munange, fe bataloga. Bana nkutumira ke yonga gwe tebakuloga, tebakusiranya, nga bulijjo ogenda otekayo mikisa.
1: Tebakukwatamu.
0: Tebakukwatamu nga bulijjo ogenda mu kifo.
1: Bikutambulira.
0: Bikutambulira abantu mikisa nyerere jo balekera, buli kimu kyokwatako kitambula banenge wasuza otya.
1: Twasize bulungi
0: go omukisa ogugwo. Nawe bwotyo bwoli.
1: Nange bwendi.
0: Kati nyina nyweza
1: Kati kwegamba abaluga bongere bumanyi.
0: Naye nga mwasize mutyawo mwoyo alikuliza Radio Sapiens enkuliza y'amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo. Bwati watusimbudde olunaku olwaleero abadde Jose Chameleon ng'agamba yeffe. Bebataloga. Yeah, afitaringa Jeff Chiwa. Nga gamba, bobo, tebabaloga.
1: Lili paso ya gamba mbu, kamiyo ni mkubi tupia singo utagala. Kwe gende we no gamba location. Ya inakubanga musa no nyezebu. Mbuli katika wamu no nye. Kati motuka woli na To ina kuyagira angel ntuli wano.
0: Tena wane mutufu. Kubanga bantu tuino kuma security ya fi. Kusitegela. Eda chikazi itane zaka itakusawa nya. Eranga program endavira muda mira. Tuba tukusazeko abalunji. Abasatu. Yes, tukusala kwa kubwa kusawa nyapa kasawa mukaga. Tuma na we, wabeda wawe vye mizanyo elanga omukulu aja kubanga abikutu sako. Yes, olina kura lero, lero Wednesday.
1: Yes.
0: Lero rakusatu.
1: Naku rakusatu.
0: Tuli makati ga week. Enakuza omwezi abili musatu.
1: Omwezi ogwo mwenda.
0: Bili abili mukaga. Omwaka gudu ke.
1: Nyo.
0: Biesta tegera bulungi.
1: Teguli inda.
0: Mkama katonda wangi. Na ye nga fela tubawo kutusako program endaviramu. Vibe tujukutuseka wona wona woli.
1: Tukutekila tekila weekend.
0: Ne weekend tena tuka lelo wala kusatu. Tulima katigawi. Anyway, my beautiful name is Malaika.
1: Nage is a Brazilian.
0: Wabara tukweba za okuli za Radio Sapiensia.
1: Yes.
0: Kakati na mbade nzija. Omanyi na kuzino. Ebye motoka.
1: Bizibuzibu.
0: Tukozesa boda. Kati mbade nzija ngo msaja wa boda nyumiza. Ngangamba ntiba ina neibeyo. Baba debe base. Esawaze chilo agendo ulira. Kwata. Ngabe kuba. Nga na mkazi na ita zikiza.
1: Akubaba mkuba.
0: Kati in fact bonabona tebe base. Ouna kuoreje chilo. Kubanga wabade wo. Okulwanagana.
1: Kati wachite bata asiza.
0: Ati nange sesita tegeda. Kwa kati omuntu wate watuki wako obuzibu. Ekisoka. Baneiba.
1: Yes.
0: Baba jako statement. Na wabuza vliyomi ya bade wange chintu wechiti chituka. Unaeta. At the same point omutegeda. Obudobo wechiro. Okulume nyumbo.

0: olujjuliro nga kava wa Saint Kizito SS Kabowa nga bagamba nti olujjuliro Saint Kizito SS lisangibwa we Kabowa era bagamba nti twalayo omwana abeere ng'abangulwa byonna bye weetaaga mu mwana ajja kuba ng'abifuna ku Saint Kizito SS Kabowa. Nkyali ne mukyala Nakayiza era nga abadde atubuulira ku nsonga ezimu naddala eby'okusoma by'abaana, obuvunaanyizibwa bwaffe abazadde, obw'omwana naffe abantu aba bulijjo. So njagadde okusembyayo wakadde katutwala naye saagadde kuleka kabuzo kantu kano nga tekibbiddwamu. Ebiseera ebisinga abaana baffe twayagadde okubafunira ekifo basobola okusomera nga bali safe ate nga bali comfortable, omwana ng'akwata bulungi. Fenafena tukimanyi nti the common place oba ekifo ekisingayo y'essomero. Naye ate ne twerabira nti n'ewaka osobola okukola ki okuyambako omwana wo okusoma. So kati gwe nga mukyala Nakayiza ow'ekitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo, olowooza omwana ono tuyinza kumufunira batya ekifo ekirungi ekiri safe w'asobola okusomera? Wasobola omanyi abaana abasinga omutwala ku ssomero naye ng'ali shy, nga musirifu, nga tayagala kwogera ne banne, naye ate nadda ewaka n'abeera vibrant nnyo. Kati kifo ki ekiteefuteefu eky'omwana w'alina okusomera obulungi?
1: Weebale nnyo, weebalire ddala ekibuuzo ekyo. Ekifo ekiteefu obulungi omwana w'ayinza okusomera biri bifo bibiri, awaka ne ku ssomero. Naye ate jjukira ku ssomero ekifo ekyo ekikusifu obulungi ekitaliimu bimutaataaganya kiri ku ssomero. Naye awaka aba yakakwata ku kitabo nti jangu okole mu kino, jangu okole bw'oti. Naye omweyogereze takusuuza kayanzi. Ekifo ekituufu eky'omwana okuyigiramu by'ayina okuyiga oba mu kitabo oba bikwatagana na ku kalicya oba kiki, waka na ku ssomero. Naye ennaku zino omwana takyasusa saawa 12 ng'akyali mu kibiina, kujjako nga lugendo lwewala. Kati n'olaba awo ng'omusomesa takyayina budde bulungi bukwasaganya mwana by'ayina kwasaganya, ate n'eka oluusi embeera eremesa omwana okuyiga obulungi. Amaka ago ge tulundiramu abaana baffe nago oluusi gabaamu ebitali bituufu, omwana n'atakwata bulungi ku ssomero, teyakutte n'awaka teyakutte, kati n'asigala awo ng'era omutestesi wa program bw'agambye omwana omutute ku ssomero alimu ensonyi, tayagala kwogera na banne, atunula eri ate bw'akoma w'awaka n'akyamuka. Kati awo oluusi omwana aba akulaze nti akyayiga kifo gy'omututa okusomera, tannaba kukakasa bulungi wawaali, naye ng'ayina okubeera ku ssomero, essomero alimanyi naye nga abantu bawangaaliramu tannaba kubategeera bulungi. Ky'ova olaba bw'atuuka ku ssomero n'asirika, ali awo ayina ensonyi mpitirivu, ne kye bamugamba abamu no bakaaba nga bakamutwala ku ssomero, era luba lutalo n'okumuyingiza ku ssomero. Naye omukolako mukwano, ebiseera ebisinga obungi abo abaana abatayagala kusoma ng'ate olaba n'environment ekata temuganya kukwasa bulungi bitabo, naye gwe ng'omuzadde environment niwe kaba kazigo nga katono, naye nga mubeera n'abaana bofuna akadde eddakiika 5 ziba zikumala okusomesaayo omwana, newe ziba nyiriri 2 ez'oluzungu, newe kiba kibalo, newe ziba namba 2, naye nga naawe okyekwatiddemu. Tetuyinza tetusobola kirekera basomesa bokka, awo okulwanagana kw'abantu 3 tusobole okuggusa kiki kye tuliko n'ebiki bye tuba tubuulira abaana baffe n'abasomesa n'abaana naffe abazadde.
0: Bagamba charity begins at home.
1: Ennyabo
0: manyi tugaana ekirowooza nti omwana olina musomesa bya mukiraasi byokka gwe omuzadde ewaka, nate nga bintu bingi byosobola omusomesa ebigenda omuyambako mu bulamu bwa bulijjo. Kati waliwo ekyempisa batyabo weeyisa mu bantu, you know. Naye kati abazadde tugenda tulowooza nti kasita otwala omwana akusomero, kiwedde, kumbe waliwo ebintu ebirala, bintu bingi omwana byasobola okusoma ku ssomero. Kyala Nakayiza, akadde katutwala akasembayo.
1: Weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala. Gye buva ne gye bulaga, abazadde tubeere kumpi n'abaana baffe ne constitution ekyogerako nti nti culture nayo eba yeetaagisibwa. Kati ate eyo culture si ya ssomero, waka Kasita bintu biba kali cheyo jo musomesa byo buwango byo musomesa kasita biba ngate birumya mulala obana ye mwenyini. Eyo yembera je tuyina okutambuliramu n'abaana baffe na buli kimu na buli kimu era ayogedde ku kyempisa empisa za bika bibiri waliwo empisa enkake nezo zaalibwa nazo empisa enkake ze zino ze tusanga ku nsi oyinokola homework oyinogula sukaali oyinokola bino oyinokola biri biri biri biri ezo ze empisa ze tusanga wa ku nsi ezo zonkake naye wabaawo bizino ze baakuzaala nazo
0: n'empisa ennungi
1: byonna ebyo
0: bye
1: kwe kukakaza ezo empisa enkake ze tulina empisa za bika bibiri wa enkake n'ezitali nkake bwetyo bwe nyinza kyogera kati awo n'aba kivuunudde simanyi bw'ana akivuunula naye nga ku nsi tulina empisa za bika bibiri enzaale n'enkake.
0: Tweyanza nnyo tweyanze bye mukyala Nakayiza okuva mu kitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Tutambudde na tambudde ne mukyala Nakayiza okuva ku ssaawa nnya okuva ku ssaawa ttaano mpaka ku ssaawa mukaaga era nga abadde atubuulira ku bintu bingi ebikwatagana ku baana baffe obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde kyewana ky'alina okukola tumuyambye tutya omwana ddala abaana abali ku masomero era teyayise yekka yayise ne mukyala
2: Bira Lilian.
0: Okay. Till next time, mwebale nnyo okuliza Radio Sapiensia, nkuluza y'amagezi, ensula y'omuziki n'ebyemizannyo.
3: Kimu ku ebyo ebiraga okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki mu mizikiti oba mu zikiriza zonna ezikkiririza mu Kristu kifuuliddwa kyangu ne MTN Momo ne bwe kiba kimu kya kkumi kyo okwebaza zakat ebiweebwayo ssaddaaka oba okutona kati osobola okuwaayo mu ngeri ennyangu ate nga yeesigika ng'oyita ku ssimu yo nyiga sitemu 65 star nya star musanvu hash londako religious institutions teekamu merchant code londako ky'oyagala okuwaayo teekamu omuwendo bw'omaliriza teekamu pini yo amangu ddala ojja kufuna okuddibwamu okukakasa nti osasudde MTN Momo okuwaayo kufudde kwangu MTN Momo eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda. Twesuze sawi ndala time check essaawa esuwesi mukaaga ez'omutuutu time check ekutuusibwako MTN Momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 65 star.

0: eno yere fuje ndamunyaka tonyesenya famana katunda Tiki, Kalukika D, Egisera Yamaria Tichimisana, Mo Program, and Nabiwamu, Damira.
1: Tubaniriza mu kiseera kino ku ddakiika zino abiri mu nnyo ezibulayo kubanga tuyingira essaawa omusanvu ezaamalya g'ebyemisana kadde kassaala yamalya g'ekyemisana tuba ne Father Dr. John Baptist Kaganda olwaleero tujjukira Padre Pio omutuukirivu era abali e Kabula muliro tubaagaliza enteekateeka zitambule bulungi ku kiggwa kya Padre Pio ate n'ennyendo misaali era ewali shrine ya Padre Pio Musaza liye Masaka. Tupakaliza bitambule bulungi. No waliyo no kuwa emiruka ogwobudyakoni olwaleero Kabula muliro. Aba brother. Oba aba kapuchin. Leero omukolo gye guli. Ogwaba bagenda okufuna omuruka ogwo. Father tukwaniriza nnyo.
2: Nnyole pati nerya mwana nerya mwe mtukirivu.
1: Amina.
2: Mwanjizi nga bw'atutegeezezza olwaleero tukuza olunaku olukulu olw'omusaaseredooti Pio. Bwenjogera n'omusaaseredooti Pio oli ayinza obutamutegeera mangu. Naye bwenjogera Padre Pio awo kivaayo mangu omuntu y'omu. Oyo n'olwaleero gwe tukuliza olunaku lwe. Yazaalibwa mu mwaka 1886. Nga yazaalibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Pietrelcina, ekifo kino nga kiri eyo mu Italy. Oluvannyuma yayingira ekibiina eky'abakapuchin era kwe kulaba nga ne wano abakapuchin olunaku luno balukuza mu ngeri ey'enjawulo kubanga muntu waabwe ddala. Kale nno yayingira ekibiina ekyo eky'abakapuchin ate oluvannyuma n'afuuka omusaaseredooti. Kakati ng'amaze okufuuka omusaaseredooti nga wayiseewo emyaka 3, ebiwundu ebiri ku Mukama waffe Yesu Kristo bye tumulabako ebyo byamuteekebwako luli lwe baamuwanika ku musaalaba, omusaaseredooti ono naye yabifuna ku mubiri gwe. Weefaananyiriza okubonaabona, weefaananyiriza obulumi ebwe yalimu olw'ebiwundu ebyo ebyajja ku mubiri gwe. Naye mu bugumiikiriza yakkiriza okwetikka omusaalaba gwe okutuukira ddala eri ewasemba. Era omusaaseredooti ono Padre Pio yayatiikirira nnyo mu kigambo eky'okufunyisa abantu ba Katonda essaakramento erya penetensiya ate era n'okubabuulirira. Si ekyo kyokka, Padre Pio ono era yayatiikirira nnyo mu kusoma n'okwebuulirira ku kiwaayo ku biwandiiko ebitukuvu naddala ekigambo kya Katonda. Padre Pio obuli kasente ke baamuwanga akasente ako ng'akakuŋŋaanya era n'azimbamu ekifo ow'okulabirira abantu abanaku naddala nga balwadde. Era ekifo ekyo oluvannyuma kyafuuka eddwaliro eddene omujjanjabirwa abantu ba Katonda. Ekimu ku bimanyiddwa ku Padre Pio kye kino nti Padre Pio ono asobola okulabika mu bifo bingi omulundi gumu. Fa waba wano ne tugamba nti tumulabye ku ssaawa eno so ng'ate n'abeewalala nabo ne bagamba nti ku ssaawa eyo yennyini gy'obadde oyogererako naffe tumulabye ewaffe. Padre Pio etuma atuyigiriza ekigambo eky'obugumiikiriza. Padre Pio atuyigiriza ekigambo eky'okwemaliza omulimu awatali kwesaasira. Olaba ye mu bulumi obwo bonna bwe yalimu omulimu ogw'obusaaseredooti yagukolera ddala n'akunakuna. Padre Pio leka nno naffe tumusabe atuwolereze naffe tusobole okuzannya ekifo kyaffe ng'abakristu naddala okubeera abagumiikiriza awali okubonaabona. Kale nno olwaleero lwe tukuzizza olunaku luno olwa Padre Pio omutuukirivu ate Ekereziya mu masomo g'atuwadde atulaze nga Mukama waffe Yesu Kristo atuma abayigirizwa be 12 bagende bakole omulimu ogw'okuyigiriza evvanjiri. Kaakati olwaleero amaaso tugasimbye ku Padre Pio ng'omu ku abo abaakola omulimu naye ng'asimbye mu luwenda olw'abatume bali 12 Bagenda ne bakola omulimo awatali kwesasira. Padre Pio naye yakola omulimo awatali kwesasira. Obwetaavu obubwe ng'omuntu nga si bwakulembezaamu wabula ng'akulembezaamu omulimo ogwamutumwa. Kino nno era Kristu nga bwe tugenda okulaba kyagamba abayigirizwa be bagende bakole omulimo abawadde obuyinza n'abawadde amaanyi bagende babikozese bakole omulimo ogw'okuyigiriza evvanjiri. Naye nga si kukulembezaamu byabwe ng'abantu wabula omulimo gwennyini ogubatumiddwa nga gwe balina okukulembezaamu. Ate ng'omulimo guno abatume nga si baakuguteeba buteebi nti oba tukole tutya oba tukole ki, nedda yabalagira ddala omulimo nga bwe gufaanana era nga gwe baali bateekeddwa okutuukiriza. Kale kano tusooke tulabe evvanjiri kyeyogedde ku nsonga eno eya Kristu ng'atuma abayigirizwa be 12 bagende bakole omulimo. Tusoma mu Luka mutwe gwa 9 olinyi olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Yesu bwe yamala okukuŋŋaanya 12 n'abawa amaanyi n'obuyinza ku masitaani gonna era n'okuwonya endwadde, n'abatuma okuyigiriza obwakabaka bwa Katonda n'okuwonya abalwadde, n'abagamba nti temubangako kye mutwala mu lugendo, newankubadde omuggo, newankubadde ensawo ey'entanda, newankubadde omugaati, newankubadde effeeza, temubeeranga na kkanzu 2. Buli nnyumba gye munaayingirangamu mubeeranga omwo, temuvangamu. Yenna yenna anaagaananga okubakkiriza ekyalo ekyo mukifulumanga nga mukunkumula n'enfuufu ey'ebigere byammwe. Ke baba abategeerera. Bo ne bagenda ne bayitaayita mu byalo nga balangirira evvanjiri buli wantu era nga bawonya abalwadde. Olwaleero abooluganda, bwe tusanze Mukama waffe Yesu Kristu ng'atuma abayigirizwa be 12 bagende bakole omulimo ogw'okuyigiriza evvanjiri, omulimo guno nga bwe ŋŋambye nti ye kennyini y'asoose okubawa amaanyi, asoose n'okubawa obuyinza, kaakati kino nno nga kitegeeza nti bagende bakole omulimo nga tewaliiwo kutya. Oba Kristu akuwadde amaanyi ate lwaki wandibadde otya? Oba Kristu akukwasizza obuyinza mu mulimo gwe ate naawe lwaki wandibadde otya? Wabula nga kitegeeza nti obwesige bwabwe bonna baali balina okubuteeka mu oyo eyabawa amaanyi n'abawa n'obuyinza, bo si kwegulumiza, bo si kwekulembezaamu n'okuwoza nti mutulabye nga bwe tuli ab'amaanyi. Amaanyi ogajjawa okuggyako Kristu nga yaagakuwadde. Kale nno ne bano abatume amaanyi n'obuyinza baabifuna eri Mukama waffe Yesu Kristu bagende bakole omulimo, y'omulimo gwe yabatuma okukola gwe guliwa. Tuva kuwulira mu vvanjiri abagambye nti amasitaani gonna mugagobanga era n'endwadde zonna muziwonyanga. Era n'ayongerako n'abagamba nti mugende muyigirize obwakabaka bwa Katonda okuyigiriza evvanjiri. Ogwo nno gwe mulimo ogwatumwa abatume bali. Kaakati abooluganda, olwaleero omulimo guno leka tugutunuulire mu ngeri 2. Mu ngeri esooka, olwaleero gwe buli mubatize gy'oli weetunuulire nti Kristo olwaleero akujjukiza omulimo gwakutuma, omulimo ogw'okuyigiriza evvanjiri buli wamu ng'otandikira awo w'oli. Ffenna tugabana ku mulimo guno ogw'abatume bali 12 olw'okubeera essaakalamentu ery'abatiisimu ffenna lye twafuna. Essaakalamentu eryo litutuma kukola, so si kutuula butuuza awo, wabula litutuma kukola. Naawe nnobeerako ky'okola naddala ng'otuusa omulimo ogwo Kristu gwe yakwasa bali 12 amaanyi olw'essaakalamentu ery'abatiisimu Katonda yagatuwa era n'obuyinza n'abutuwa. Awo nno ffenna buli kye tukola mu Ekereziya, naawe Omukristo omulala owa bulijjo ky'okola mu Ekereziya, amaanyi g'okozesa n'obuyinza bw'okozesa busibukaawo. Kristu nga asose kubukwa asabali, kakati nemba tizibwa, nawe noba tizibwa, nawe nakuwa ulizako kumanya agonobu inza, nga chaya gala tubikoze se, okulaba nga tulangirire vanjiri. Omukama agambye, entino ama endwadde tuziwonyanga, bantu bannaffe banji balwadde, balwadde mu mwoyo, ate era balwadde mu mubiri. Gwengo omukristo omulala, abantu abali abafaananako bwe batyo, nga bali mu kubonaabona, babeererewo, abo abalwadde mu mwoyo, obazzeemu essuubi, obazzeemu amaanyi, waliwo bano abalwadde mu mubiri, genda y'obalambule, genda y'obabeerera ekikubagizo. Kino bw'onookikola, olwo naawe onooba weetabye mu kutuukiriza omulimu guli Kristu gwe yakwasa abatume bagende bagukole. Anti abagambi, mugende abalwadde mubawonyanga, ate n'amasitaani mugagobanga. Abooluganda, togezanga ne weeyingiza mu bya sitaani, wabula sitaani leka tumudduke, wabula sitaani leka tumugobe. Obuyinza Kristu yabutuwa, n'amaanyi yagatuwa, tuleme kutya na kukankana awali sitaani, wabula obwesige bwaffe bonna leka tubusse mu Kristu omukama. Olwaleero nno tulabye Kristu nga abatume, abatume bagende bakole omulimo. Omulimu ogwo naffeffe n'abooluganda Kristu gw'atutuma. Kaakati mu kututuma kuno, tulaba nti mu buweereza bwaffe, obwesige bwaffe bwonna bulina kubeera mu Katonda oyo atutuma, mu Kristu oyo atutuma, so si mu bintu bino ebya bulijjo, eby'obugagga bino eby'oku nsi ebiyita obuyisi. Sigamba nti tetubyetaaga, tubyetaaga, naye ate si byebiteekeddwa okukulemberamu, wabula Kristu atutuma n'omulimu gwe gwatutuma byebiina okukulemberamu. Era ebyo bwe tubikulembezaamu, ne bino ebintu ebya bulijjo bye tugamba nti nabyo tubyetaaga, nabyo omukama ajja kubituwa. Awo n'omulimu gwe gwe gulina okusooka okukulemberamu. Tuva kuwulira mu vanjiri. Kristu bali abatume kkumi n'ababiri engeri gy'abatumyemu. Mu kubatuma abagambye nti nno nti bwe mubanga mugenda, temubangako kye mutwala mu lugendo, newankubadde omuggo, newankubadde ensawo ey'entanda, newankubadde omugaati, newankubadde ffeeza, temubeeranga na kkanzu bbiri. Bino byonna bijjayo ensonga eno gye nva okunnyonnyola nti omulimu gw'omukama gwe gulina okukulemberamu, so si bino ebintu eby'oku nsi bye twenoonyeza. Nga bwe ŋŋambye nti sigamba nti tubyetaaga, kubanga nabyo tubyetaaga, bisobole okutuwanirira mu kutuusa omulimu guli. Naye ate tewali tetuteekeddwa kugwa lubege okugamba nti kaakati n'omulimu gwennyini tutuuse n'okugusuulawo mbu kubanga tunoonya bya bugagga bya kutubeezesaawo. Obwesige bwaffe leka tubusse mu Kristu omukama, n'oyo atutuma n'ebyetaago byaffe ajja kubirabirira. Era Kristu abooluganda bw'atutuma, ekyatwagaza kye kigambo eky'okumatira, contentment, contented, ekigambo eky'okumatira. Okumatira mweyo yonna gy'atutuma. Kuno nno kwe kumu kusooka okusoomoozebwa kwe tulina naddala mu buweereza n'okutuukiriza omulimu gw'omukama. Oli n'atamatira n'omulimu gwennyini ogw'obutume n'atuuka n'okuguvaako, kubanga ali mu kunoonya ebyo ebinaamubeezesaawo. Omukama olwaleero atulaze tuyina okumatira mu ebyo ebino ebitubeezesaawo mu kukola omulimu gwa Katonda. Omukristu tumuwulidde olwaleero ng'atumye abayigirizwa be aboowa ekkumi n'ababiri n'abagamba nti bwe mugendanga bwe baba babasuziza nga muyingira mu nnyumba eyo, naye bagaana okubakkiriza nga mufuluma. Kaakati wano ki kyatulaga? Kyatulaga kiikino nti si buli omu nti ajja kutusanyukiranga mu mulimu guno Kristu gw'atutumye. Bangi bajja kutwegaananga, rejection mu buweereza bwaffe, naye omukama atugambye tuleme kuterebuka, tuleme kugwa mu ssuubi. Abooluganda leka twesabire mu mulimu guno gwe tuliko omukama gw'atujjukizizza olwaleero, ate ng'atadde mu maaso gaffe omusaaseredooti oyo Padre Pio. Leka tumusabe naffe atuwolereze obutumwa obwaffe tusobole okubutuusa. uluna koruru mshu.
1: Tuwe yanza father, tuwe yanza ke, kakachi obaka wa mwe, bubo uweleza wa dobozi, bubele bumpi, bubo kubesimu, bera mumpi, nyo, mbufunze. Mbufu Mbaka mwe father, no kutusabira anga, neba zomu kama, uruwa vyo nabiyampa, ne sabira mumiri mujange, nsabira abana bange ne bazukulu bange ekirabo ekyamagezi basabira obukuumi n'obulamu obulungi nsabira abakristu bakibuye saparish Mengo Kisenyi mukama abawe omukisa mu byonna bye bakola era abalungamye n'ekereziya gye tuzimba tusobole okugimaliriza ye Davita Davita Nagamba, nze Veronica Nanungi, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu n'eky'omwami wange. Nyongera okusabira famire yaffe, abaana, Eliana Nazziwa, Emmanuel Nanyonjo, ne Edgar Ssenyonjo, ne Desmond Ssewakiryanga, agenda okukola ebibuuzo bya siniya eyookuna, bonna Mukama abawe obuwagabirizi n'ekirabo eky'obulamu. Necha magizi hapa wino mkisa. Halo.
3: Saza kwe ya za sala. Na ye nsaba mwonsa vile. Sinze misango mingi. Na ye sente kibansa sula. Ababi ya mziba babula nibetuweka kwa batu waka. Atewa tuwaka wafuka wapi. Nzete Teddy wakarigela.
1: Okay. Kira ngonji. Teddy wakariga kali na kambiatia
2: Radio Sapienza mchala luri ya nefadha mwebale kuweleza nze mabira Godfrey owe tendo vanange nange father nsabirako Kisenyi gachinu maluma otusabireko nekubana Uganda batana bakuza bana masomero bambi na wabasolo kufuna sente zitwala bana masomero Nze mabira Godfrey wano mubala kisizoni tuwiliza nye saleno kubange tulio we mioyo.
1: Mwediri ya nesari wolero. Radio Sapienza nze kakuru mochikubo. Nsaba father sabireko abayita sabireko abayita mkubona abona abona. Webali nyo. Ok. Zwe msambu tanu tanu. Anachinana msatu msambu msatu. Nezi msambu mnana nye. Wanji? Kenyabo. Na uguliriza.
4: Nega samu kama ukumpe kira wote ugulamu.
1: Mm-hmm.
4: Nyo sababu waza akavireko. Kitanga antijanya. Jagabi kwezi.
1: Mm-hmm.
4: Asagire kitanga. Akasangu mkima manuti. Ya. Ewa sababu waza akavireko. Nyo mkama jangu. Kitelele nga wanarini kora.
1: Hello.
5: Haza mwale kisa vila ko.
1: Ona anye rinya?
5: Lole nsivala mira.
1: Hmm.
5: Kisa vila ko tata wangi ni mama wangi mkama wa wanga ase.
1: Hmm.
5: Nijajaka gero mkama mwetu mwetu mzembe.
1: Hmm.
5: Ni mama mzei mwade nyo mkama kaza msa vile kawo.
1: Okay. Tuagala yungu omundu za tugende musala idako. Ifundikira obudde bono. Hello. Hello.
6: Nze Daudi Mufufu.
1: Yes, sir.
6: Nsaba musabire ko bana bange. Emirimo gyabwe. Faza nsabire ko nga bulijjo. Atasabire n'abapangisa bange abawokusobozi basobole okunsasira.
1: Tuyanza tuyanza egi Usala ya feka tugateko ne Father Joseph Mare omuka mago ya isi asobolo kumwechi umulo eche mireme Father
2: Alikatonda chitafe Usala ya feona kololo alero tusabira abaana bo bano dativa tukwebalizaako Katonda byonna byakuwa abaana bo n'abazzukulu tubateeka mu ssaala eno ne tubasabira abakristu ab'ekisomesa eky'ekibuye nammwe situbeerabidde tubasabira naddala ensonga ey'okunyweza okukkiriza ate muli ku mulimu ogw'okuzimba ekereziya wa Katonda era tubasabira omukama abakwatireko abagabirire ate nammwe nga mukolera wamu muzimbe ekiggwa ky'omukama. Veronica, naawe tukwebalizaako Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyakuwa ate era n'abaana bo ne tubateeka mu ssaala eno ne tubasabira. Teddy, naawe tukusabira naddala omukama akukwatireko mu ebyo ebikumalako emirembe abo abatakusasula omwoyo ogwa kifiiriza bino byonna omukama abikuggyeko ofune omukisa gwe. Mabira, tukusaasira bambi ssenyiga akuluma tukusabira ate waliwo n'abazadde abamu abatannaba kuzzaayo baana mu masomero nabo tubasabira. Kakulu, osabidde abo bonna abali mu kubonaabona okwa buli ngeri omukama abayambe. Namwanje, tukwebalizaako ekirabo eky'obulamu ate era naddala abo abakuyigganya abakukola obubi tubateeka mu ssaala eno ne tubasabira n'emirimu gyo tugisabira. Lawrence, naawe tukusabira n'abazadde bo tubasabira. Jjajjaffe omugenzi tumuteeka mu ssaala ne tumusabira ate n'abalwadde b'olina nabo tubasabira. Dawudi, abaana bo tubasabira n'abapangisa nabo tubasabira ate kitalo nnyo eky'omusaaseredooti waffe Father Male ono nno nga wassaza ly'e Masaka omukama amuwummuze mirembe. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu mukama waffe.
1: Amiina.
2: Malayika w'omukama yabuulira Maliya.
1: Maliya n'abeera olubuto okuba mwoyo mutuukirivu.
2: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
1: Maliya mutuukirivu nnyo Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwa
2: famire. Nze ono omuzaana w'omukama.
1: Kinkolebwe nga bw'ogambye.
2: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
1: Maliya mutuukirivu nnyo Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwa famire.
2: Kigambo n'afuuka omuntu
1: n'abeera mu ffe.
2: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
1: Maliya mutuukirivu nnyo Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwa famire.
2: Ayi Maliya mutuukirivu nnyo Katonda, tusabire.
1: Mukisa ne Yesu Kristu yatusuubiza.
2: Twegayirire, tukwegayiridde mukama waffe, n'enneema ye giteeke mioyo gyaffe. Era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo tukwegayiridde olw'okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo mukama waffe. Mukama abeere
1: nammwe
2: n'omukisa gwa Katonda omuyinza abuli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubake kaale gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amiina. Tweyanze Father, tweyanze ebi.
7: Mukyala
8: wange dadi,
7: okimanyita abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze? Kakati ky'oba okola, twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior. Ezavan tunasasula oluvannyuma.
8: Naye dadi, lwaki tetusasula nga tukozesa momo?
7: Otyo
8: etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu, osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala, essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani, okitegeera dadi?
7: Wabula oli mukyala mugezi nnyo.
9: Kyekyo kyennyini, wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu. Osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo. Nyiga *165*8# oba kozesa momo app.
10: MTN
9: Momo erungamizi wa banki enkulu ya Uganda. Kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
11: Okuwaayo kye kimu ku ebyo ebirago okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki, mu mizikiti oba mu nzikiriza zo n'ezikkiririza mu Kristu kifuuliddwa kyangu ne MTN Momo. Ne bwe kiba kimu kya kumi kyo okwebaza, zakat, ebiweebwayo, saddaaka oba okutona, kati osobola okuwaayo mu ngeri nnyangu ate nga yeesigika ng'oyita ku ssimu yo. Nyiga *165*4#, londako religious institution conditions. Teka mu merchant code, ilonda kucho ya galo kuwajo. Teka mu muendo bumalilisa, teka mu piniyo. Ama ngudalo ja kufuno kudibuamu, ukukaka santo sasude. MTN Momo, ukuwa ye kufude kwangu. MTN Momo, elunga mezibo banki mkulu ya Uganda. Twaisoze sawi ndala, time check. Esa waziweze musamfu, esa maria geche misana. Time check kutusibu wako. MTN Momo, sasula momoroni yomu bude. Olinyiso muendo kwenye simbizaloni ya zikuwebua. Eiroze ule mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star.
10: Game maulide okuva ku senge jiro ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko
12: kuchinda munya katonyeze nyafama radio sapiens da chikeriemu yeyeganyisa omusambu kade ka maulide ngaga kutusibwako company ya Statewide Insurance Company Limited Swiko ngo musaminze mugaga chigwe abayizi abawerera ddala kakade kamu emitwalo nkaga mu ebiri mu kasambu mu lunana mu kinana mbana bebe wandise okutuula ebigezo byabwe byakamalirize bya Uganda National Examinations Board obaji wandise UNEB omwaka guno nga kubano abayizi emitwalo kyenda mu ebiri mu lusambu mu kyenda mukaaga bakutuula ebigezo byabwe bya PLE obaji wandise bya P7 ate abayizi emitwalo atano mu enkumi satu mu bibiri mu kumi na bana bo bakutuula ebigezo byabwe bya UCE n'abalala emitwalo abiri mu enkumi satu mu lunana mu nsambu mu batano bakutuula ebigezo byabwe bya USCE nga kubano abayize mitwalo chinana mwena mukakaga murunana munsambu mubana babuwala ata abayize mitwalo insambu munana murukumi mukumi na bana bobana babulenzi bino bikakasiddwa senkulu wa UNEB Mugwanga Dan Odongo wabadde mu lukungana lwa bannamawulire ku Uganda Media Center mu kufulumya timetable abayizi ku mitendera gyonna gye banaagoberera nga batuula ebigezo byabwe ebigenda okubayisa ate okubatwala ku ddaala eddala wabula ebigambo bino biddiddwamu omu ogezi w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga kiyuneb Jennifer Kalule Musamba.
13: Tulina bonna awamu mu mugatte akakadde kamu mw'emitwalo nkaaga mu ebiri mu kasanvu mu lunaana mu kinaana mu bataano abayizi abakeewandiisa bitulina mitendera gyonna ogwa primary ogwa siniya eyokuna ne siniya ey'omukaaga. Mu bano ebitundutundu ataano mu bbiri ku buli kikumi bawala ate ebitundutundu ana mu munaana ku buli kikumi obalenzi. Wonna awamu tulabye nga abayizi beeyongeddemu ebitundu tundu kumi na buna n'obutundu mwenda ku buli kikumi ate nga ebitundutundu ataano mu bbiri ku buli kikumi bano bayizi basomera amasomero ga gavumenti era nga gavumenti yemusasulira. Omukulu yeebazizza nnyo gavumenti okubanga etadde essira okusomesa abaana masomero gaayo n'abasomesa na, na, na, na, na, yo nabo babeera nga bakola bulungi n'abalala abasomera mu ago amasomero nabo bakola bulungi ddala. Tulina abayizi abalina obulemu ku mibiri gyabwe ku mulundi guno tulina abayizi bonna awamu bali abayizi kaka.

0: linnya lya Paasa.
1: Neri amwoyo mutuukirivu.
2: Amiina.
1: Abooluganda mbaaniza n'essanyu mu kikolwa kino ekitukuvu.
2: Tukuŋŋaanidde awali Katonda kitaffe.
1: Nema y'Omukama Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ebya mwoyo mutuukirivu bibeere nammwe mwenna.
2: Naawe bibeere naawe.
1: Abooluganda baagalwa, nga tuli mu wiiki eno ey'25, ku lunaku luno olwokusatu, Ekereziya etuwa okwebuulirira 23 tutemba ku mutuukirivu Padre Pio, amanyiddwa ennyo nga Padre Pio, Father Pio, eyabeeranga eyo mu Italy, naye nga osobola okugamba nti wa mulembe gwaffe ennyo guno. Ono obubaka bwa leero nga tubukwataganya n'omuddu wa Katonda ono, naffe kutubeerere ekyokuyiga ekinene, naddala nga tutunuulira obulamu bwe bwe yabukwataganya ne gospel oba evanjiri ya Kristu. Katwenenye ensobi zaffe Omukama atusaasire, tusobole okuweereza bulungi ekitambiro kino. Netunda Katonda omuyinza wa buli kantu,
2: nammwe baganda bange
1: tinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola
2: n'embutakola. Gunsinzidde ddala. Kyemba neerayiya Maria omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe.
1: Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atuuse mulamu obutaggwaawo.
2: Amiina.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
2: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristo gw'omusaasizi.
2: Ayi Kristo gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
2: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Twegayirire. Ayi Katonda w'ekitangaala ky'abakkiriza, gwe musumba w'emyoyo, waddira omutuukirivu wo Padre Pio omusaserdoti n'omusaawo omwekereziya alunde endiga zo, ng'abayigiriza ate ng'abawa ekyokulabirako ekirungi. Tukwegayiridde, tukwegayiridde tuwe tukumenga ate ebyo bye yakola mu bulamu bwe, naffe tubigobererenga. Ekitukusaba nti Mwana wa Yesu Kristo awangala n'alamula wamu naawe n'omwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe.
2: Amina.
3: Tompa kusabiriza oba bugagga. Tompa kusabiriza oba bugagga, wabula emmere gye neetaaga. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo ky'Engero omutwe ogw'asatu olunyiriro olw'okutaano okutuuka ku lw'omwenda. Buli kigambo kya Katonda kiyooyoote na muliro, yennyini ye ngabo y'abantu abeewogoma mu ye. Ebigambo bye tobikubirangako kirala, si kulwa nga kufumbiikiriza n'akuyita mukuusa. Bino ebibiri bye nkusaba, tobinnyima nga sinnafa, obulyake n'obulimba tobinsembereza, n'obwavu tobumpa yadde obugagga. Mpa kyokka mmere ya kulya, si kulwa nga ndi mu bingi ngayagana, ate n'empamba n'empoza Omukama. Ate Omukama yaani? Si kulwa ate ngwa mukuwamma n'enzira mu kubba, n'envumaganya erinnya lya Katonda. Ebyo Omukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
3: Olimbo lw'okwebuulira Zabbuli ya 10:18 ekiddibwamu, ekigambo kyo kintangaaze, ekigambo kyo kitangaaze ebigere byange. Ekigambo kyo kitangaaze ebigere byange. Ntangira mu kkubo erimpabya, ompe etteeka lyo. Etteeka lya kamwa ko obulungi linsingira enkumi za zaabu ne ffeeza. ekigambo kyo kitangaze bigere byange. Ayi Mukama, ekigambo kyo kinywevu emirembe gyonna, kiringe eggulu obutabaako gyeridda. Natangira ebigere byange mu buli kube bbi, nkuuma ebigambo byo. Kiddibwamu, ekigambo kyo kitangaze ebigere byange. Byolagira bimpa okutegeera, kyenva nkyawa buli kubo bbi. Obubi mbukyawa, mbwenyinyala, njagala tteeka lyo. Ekiddibwamu, ekigambo kyo kitangaze ebigere byange.

0: yabatuma okuyigiriza evangeli n'okuwonya abalwadde. Mukama abeere nammwe.
1: Nawabeere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu bwe yamala okukuŋŋaanya 12 n'abawa amaanyi n'obuyinza ku masitaani gonna era n'okuwonya endwadde, n'abatuma okuyigiriza obwakabaka bwa Katonda n'okuwonya abalwadde, n'abagamba nti timubangako kimutwala mu lugendo newankubadde omuggo newankubadde ensawo ey'entanda newankubadde omugaati newankubadde feeza. Timubeeranga na kanzu 2. Buli nnyumba gye muyingiramu mubeeranga omwo, timuvangamu. Yenna yenna anaagaananga okubakkiriza ekyalo ekyo mukifulumangamu nga mukunkumula n'enfuufu y'ebigere byammwe kwe baba bategeerera, kwe baba bategeerera. Bo ne bagenda ne bayitaayita mu byalo nga balangirira evanjiri buli wantu era nga bawonya abalwadde. Oluganda, kino ky'ekigambo ky'Omukama.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Oluganda, abaagalwa, olunaku luno lwe tukuza omutuukirivu ono Padre Pio abasinga obungi gwe tuwuliddeko kubanga ebyo bye yabeera mu bulamu bwe mazima byali byogera evanjiri kyetugamba. Olwaleero tulaba nga obulamu bw'omutuukirivu ono ate bukwataganidde ddala bulungi n'evanjiri yaffe ya leero n'amasomo gaffe gatukitwale bwe tutyo. Na liri erivudde mu ngero era tuliwulidde nga bwe libadde liggulawo ebigambo ebyo ebyogeddwa nga omuntu wa Katonda oyo agamba tompa kusabiriza oba bugagga wabula emmere gye neetaaga. Tulaba okwetakkuluza okwo kunene. Naye kati olwaleero bw'owuliriza evanjiri eyo oyinza okugamba nti evanjiri eno yali eri ku butume bw'abatume 12 kituyita Mission of the 12. Katonda kye yabatuma ng'abatume bagende bayituuse eri abantu. Ffenaffe ab'omulembe guno tulina abalanzi abo n'abatume abatusindikibwa mu ngeri ezitali zimu. Waliwo abalambikiddwa mu buvunaanyizibwa obwo era nga beetegekera omulimu ogwo n'okumalira ddala n'ebbanga ddene kubanga si mulimu mutono. N'Omukama bwe yayita bali era yabawa okugenda bakole omulimu ogwo. Yabatuma mu bantu, okusookera ddala abatuma mu bantu babategeke okwanganga ensi, babategeke okwanganga ensi era babayigirize okusalawo kubikwata ku bulamu bwabwe. Ye asooka n'ababuulira biki bye bateekwa okutambula nabyo ate n'abatuma bagende eri abantu. Nabawa okwekenneenya embeera y'ensi, bagende bayamba abantu okwekenneenya embeera y'ensi eno gye tulimu n'obulamu bwabwe. Ate bazuule amakulu g'obulamu kwe gali. Bazuule amakulu g'obulamu we gali, kye tuyita values mu bulamu bwabwe. Abatume bano balindiriddwa okwetegekera, batugambye nga babatuma, balindiriddwa okwetegekera obwavu. Abagaye totwala kantu ku lugendo newankubadde omuggo. Ndowooza Omukama yayagala okubawa obuyinza, okubajjuza obuyinza nga tebeesibye ku bintu, ate basobole n'okutegeeza abantu bali nga tebalabika mu kifaananyi ekyo kya kubeera nga beekutte ku bintu. Bagenda nga beetakkuluza, abatakkuluza ku buli kintu kyonna, nabo basobole okugenda eri abantu nga tebalaga nti balina obwetaavu. Oluusi omuyigiriza oba bwe tugenda eri abantu, naye ng'abantu tugenze ku tulina ate kye tubeetaagako ffe ekiri personal, kijja kubeera kizibu okubatuusaako amawulire agasanyusa. Omukama kyayagala na bano bagende eri abantu naye nga bo tebalaga kwekwata ku ngeri ya nsonga yonna. Ebyo bibasobozese okugoberera n'okulondawo mu bulamu ebyo ebikwatagana n'evvanjiri. Ogwo nno mulimu munene nnyo Omukama gwawa. Atugamba, abagamba mutwale ebyo byokka ebiri ebyetaaga omulimu gwo. Abagamba tutwala yadde ensawo ey'okubiri. Okwetakkuluza okwo kwe kuteekwa okujja eri buli mubatize. Olwaleero tusobola okugamba mu lusungu oluyinza nti tuli confronted with the gospel. Gospel bubaka bwetuwa ebuleeta eri buli mu Kristu, buli mubatize, nti bwe mba nteekwa okubeera omugoberezi w'Omukama, bwe mba nteekwa first of all okusalawo. Okusalawo okwo nga kutegeeza nti nteekwa okunoonya ebintu mu bulamu bwange, okwekenneenya ebiki ebisinga obukulu nga situnnaba kubaako kye tukola mu bulamu bwaffe. Omukama atwagaza tunoonye ebyo ebisinga obukulu okusobola okumugoberera. Ye yatugamba nti ayagala okungoberera ateekwa okusalawo. Obulamu bwaffe butukubiriza nnyo okusalawo. Abantu bangi tukula naye nga tulinaba kufuna kye tuyita commitment entuufu ku ki ky'oyagala obeere. Omukama mulaba ng'abatume abatuusa mu kifaananyi ekyo eky'okulaba nti balondawo ate ne bakola ne batambulira ku ekyo kye balonzeewo. Era ayagala nnyo tube nga mu bulamu tukola kye tuyita choice. Choice ezo ezizimbiddwa ku birabo ebikulu ze tuyita values, ate ezo zibe nga ze tugenda okutambuliza obulamu bwaffe. Awono Omukama olwaleero ate atuwa ekifaananyi eky'omutuukirivu ono eyalondawo obulamu n'evanjiri okugoberera Yesu Kristo. Kino si kya musajja wa Katonda Padre Pio yekka, naye ffenna ababatize buli omu alina obulamu Katonda bwe yamuwa. Naye obulamu obwo tuyinza okuba nga tetusalangawo nga bwe tugenda butambuza, nga tubutambuliza ku makulu gano ag'evanjiri nga bwe tukirabye olwaleero. So nga ate ffe ffenna nga bwe ŋŋambye evanjiri ya leero ffenna ffenna etwaŋŋanga n'ebyo byesaba, buli muntu ebimusaba. Choice zo ziri luddawa? Mukama ayagala nnyo tukole choice. Kyeyava agamba abatume nti buli ayagala okungoberera aino kwevaamu yeka na yetiko msalaba. Ekyo kikulu nyo kukola choice mu bulamu bwange. Ebyo bisobozesa okuyimirirawo n'okutambuza obulamu ng'Omukama bw'ayagala. Padre Pio yasobola okukikola. Naffe abayitibwa mu bulamu buno obw'obutume fenna tulindirira okukikola n'okwesiba ku Mukama. Abagenda mu bulamu obw'obufumbo tulindiriddwa okukikola. Abamu commitment eyo tetugimalirizanga, teggukanga n'engeri gye tuyinza okutendekamu abaana be tukuza. Weesanga nti bakyali awo kireebereebe, tetunaba kubatunuuliza choice zino ng'Omukama yennyini bw'azigambye. Mukama yagamba nti nno atatambula nange, atakola nange, oyo ali against me, kati gw'oli ludda wa? Olumu twesanga mu mbeera efaanana bw'etyo. Bannange obulamu butuyita okulondawo, ate bwe tuba nga tumaze okulondawo, ffe abamanyi evanjiri kyegamba kiba kitegeeza nti okutambulira tusigala oluusi kireebereebe, toli eri ate neno toliiyo, wadde tulaba nti tulinawo obulamu bwe tubeeramu naye nga tetulina bya muwendo bye tutunuulira ebiteekwa okutuyamba okutusiba mu kugoberera Omukama. Awo nno twongere okusaba nga tulabira ku Padre Pio, bannange olwaleero Mukama naffe atuwe tusobola okugamba fenna tuli comforted by the gospel. Gospel message eno fenna fenna eyogera gye tuli, naye nga tuteekwa okulaba nga tubeera beetegefu. Tetugenda eri bantu ng'ate ffe tulina kye tubasuubiriramu batuyambe, kubanga obutume bwa Katonda tujja kuba tetusobola bukiikirira. Kyovulaba nti ng'ekereziya eteekwa okulaba ng'eyimirirawo, ate n'abagivunaanyizibwako okumanya nti ekereziya Omukama yennyini yagirabirira. Naye ate abaagala okubeera nga bayamba ekereziya, bayamba abantu ba Katonda, kireme kubeera nti ekyo kyekitunuuliddwa ng'ekintu ekikulu, kuba ekereziya omulimu gwawe gw'obulanzi guyinza okugirema kasite ebanga esuubirira mu kufuna mu abo beeyigiriza. Eteekwa kuba egenze yeetegese nga yeetakkuluza. Bulamu bwaffe tuteekwa okwetakkuluza kutwalirizibwa ebintu by'ensi, tusobole okubeera ne amaanyi agabuulira emeseji ya Katonda, agatuusa obubaka bwa Katonda. Ono twesabire Mukama atuyambe ne Padre Pio atuwolereza. Mukama abeere nammwe.
2: Nga wabeere naawe.

0: agana mwegeire katonda pati mwinzi wabuli kantu asime ekitambiro fenna wamu kyetumuweereza
1: omukama ekitambiro ekyakisiime akijja emikono gyakitwale kibiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereza yalina omutukuvu
0: ayi katonda omuyinza wa buli kantu gwe ow'ekitiibwa tukuwanjagira ebitone bino byetukuweereza olw'omutuukirivu wo Padre Pio Musosoroti nga bwe byoleka ekitiibwa ky'obuyinza bwo obutuukuvu era bwe kityo bitufuunyise ebiva mu kulokoka kwo mu kulokola kwo tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amen.
0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Situle emitima.
1: Tugiraziza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mu muntu bira n'okulokoka. Wonga mpaati omutuukire Katonda minza buli kantu sibona kufa kwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo mwana wo gw'oyagala. Kubanga ekereziyawo omuleetedde essanyu lingi mu kukuza olunaku lw'omutuukirivu wo Padre Pio. Ekereziyawo olyoke omukalangule ng'alaba empisa z'oyo ennungi omugunjule n'ebigambo bye yayikiriza ate olw'okwegayirira kwe okukusanyusa omukuume kyetuva tussa ekimu n'ekibiina kya bamalayika n'abatuukirivu okuyimba oluyimba olukutenda nga tugamba nti mutuukirivu
1: mutuukirivu mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo weyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo
0: kitufaayo Mukama oli mutuukirivu gw'ensibo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo bifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okwebwayo mu kubonabona ku yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu nawo abayigirizwa be n'abagamba nti tole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo olw'okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro Nadia ne Kaliisi era ne yeebaza nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna ate ne Kaliisi omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunsiikira. Ekyamagero ekyokukkiriza
1: tulangirira okufa kwo ayi Mukama twatula okuzuukirakwo okutuusa lw'olijja.
0: Kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukirakwo tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekkanisa kulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza twegayidde nnyo nga tukwesengereza abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama ekeza bunyonyi kulungula ensi mugize yenna okwagalana wamu ne leero Papa waffe Ssaabasumba waffe Pawulo na bonna baakwawulibwa. Jjukira Abasosoroti Father James Kabuye Father Joseph Kumale abewayita abewayise bave mu nsi bajyewo nga bwe wabafaananya omwana w'omukufa bamufaananye ne mu kuzuukira okwennyini. Jjukira ne baganda baffe bonna be basinga basuubira okuzuukira bakizibajje gyeyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira abafuna bagirira ekisa mu kufa naffe ne twegeire tusaasirisa ani okugabana kulamu obutaggwa okutenda okugulumiza omu ne Maliya Mbeeva omutuukirivu nnyina Katonda Yozefu omutuukirivu bba abatuma abatuukirivu abajulizi baffe ab'ekitiibwa naddala Padre Pio omutuukirivu gwe tujjukira leero n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obw'edda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo Katonda pati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu Mukristo ono muyite okufuna n'ofunamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Mukama atuyambe ffenna evanjiri eyogera gye tuli Mukama ng'atutuma era tugende tukole omulimu ogwo ng'abatume bwe baagukola mu bulamu bwaffe ne bwa bantu musale gye tuyigiriza twatule tusabe nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otuwe emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kutemebwa. Ayi Mukama, tukwegere tulokole mu bibi byonna, tuyambe tube mu ddembe, tugiryesa tuwone ekibi ennaku zonna, tebeka tuli kutabukana kamu nga tulinda okwesima kwa watusuubiza n'amatukaga mulokozi waffe Yesu Kristo,
2: gwe Kabaka, gwe obuyinza, gwe ekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, yamba tumebwa nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gye tutunuulira ebibi byaffe, naye maaso gaze okukkiriza kwa ekereziya wo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa kimuga gwe oyagala gwangala n'olamula emirembe n'emirembe.
2: Amiina.
0: Ettembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.
2: Naawe libeere naawe.
0: Kaliga ka Katonda
2: akajja ebyensi otusaasire. Kaliga ka Katonda akajja ebyensi otusaasire. Kaliga ka Katonda
1: akajja ebyensi otuwe emirembe.
0: Uno Kristo Kaliga ka Katonda, una jewe bibi byensi, mwesimi mwaletiddwa ku mbaga eno ya Kaliga.
1: Ayi Mukama, sigwandde gweyingira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawona.
0: Eri gwa Kristo tukuume, tusimbulamu obutaggwaawo.
2: Amiina.

0: Yes, wabari nyo gwe na je kumiteko chenda mnyakutunye zenya Radio Sapiencia kaungeza kona kuruwa lero. Nga ulikyo katimba kabia misanyo extra. Uline pade siru magombe best tubera tubebera mpala mpala ne 22bet. Gula u account yosoro kubera ngusibani 22bet. Atera hubere ngu wangu la kasimbi. 22bet cho ino kubera ngu kola nga tuingila international break. Emipire jirio. Ejimu jibanyo kubula kati ku 22bet kuogenda okubera ngo yita okubera nga emipira ejo yonna gyagala okubera ngo sibako ojifuna mu mbeera yonna atera options zonna zewetaga okubera ngo sibako nezibera nga zitambula kyoyina okubera ngo okola gwaina smartphone genda mu simu yo wogenda ku internet oja kubera ngo tekawo 22bet.uk website ya feja kubera nga ejja ku simu yo. Kendo wali chigambo register chinyi game juza mji bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyega mu chigambo register oja kubera ngo ligata ku 22bet ensonga zona ziberenga zitambula 22bet options zona ezina zizo yagala okubera ngo sibako yagala okubera ngo sibako kadi gwino gama nti gwino gulimu ready card bwe jangu lya sente yagala okubera ngo gama nti gwino kuja kubera mu yero card bwe ziti bwe ziwera ngo lya sente yagala okubera ngo sibako basawo abajenje babasandi kisawe nawo sibolo okubera ngo yitirawo buli kimu no bera ngo kitambuza ne 22bet promo code tojera bila akatimba joino kubera ngo kozisa embera yonna ebirenge tambla lunaku lwa kusatu na kusomwe ziri 23 mwezi tuli mugwa mwenda mwaka 2026 kakati bwetu tugenda kubera nga tubebera lunaku lwa lero umanyi nagamba kasatu ingiro lunaku lwa kusatu week ebetandiso kuba code kati kitegeeza bwetandiko kuwete kona week na fetu ino kubira nga tutanula kubigeri na dada basiba kumipira tubere nga tuchitambuza mumbira nga baino kubira nga itambula kusaidi yeyo kari ukso kira tala ngwe abibira nepade siruma gombebez club ya Manchester United lero balangiriti nga bweba koze kumagoba agawera ku kampeni yewete haba timu ya Manchester United era chilabika ba inius bo project ya bwetambula omanyi balabika basajja bakasente bo babala nye bitabo okusinga okusaasaanya era ndowooza ebimu ku byabalume nnyo ze sente ze basaasaanya ku yali omutendesi wa timu ya Manchester United gubawo omulima ayitibwa Ruben Amorim kubanga Amorim bamusaasaanyako obukadde 8 n'emitwalo 5 ensimbi eza pound nga kasente ke bamuwanga compensation okubeera nga bamufumula nga contract ye kyagenda maaso naye ng'oggyeeko ebyo sebo abasajja balangiridde nga bwe bakoza amagoba wali baingiza kasente okusinga ku kampeni ezibadde zijja zitambula ku timu ya Manchester United by the way bwogerageranya kampeni eri ey'omunda ne sizoni ewedde sizoni eri ey'omunda ate bakola bukozi loose aba timu ya Manchester United kubanga bakola losi ya bukadde 18 n'emitwalo 4 ensimbi eza pound kati eno season ate bakulaga nti bakoza amagoba agali mu bukadde obwereddera 22 kati bwe kiba nti campaign ya wedde Amorim bamubalanga omukwabo aba contributinga kubako salos campaign ya wedde kati ate campaign eri eyomunda Amorim yaliwo neate wedde balaga nti bakoze akasente akawera irandoza itani kwa ya Michael Carrick mwebino bimulimu ate timu ngate wangu lesula ba inius boba bagumu ba bakinywezeza era boba laga nti ekintu kitambula je kiraga balabayo ba inius abakuru ku timu ya Manchester United abajja nawera nga bagula ku mikabo ku timu eyo bo balaga nti bintu bitambula olaba timu ebadde etambula mu roses kati ekola akasente ne kabeera wo season egenda okukomekkerezebwa ng'einamu ko ku majja ate nga tuyinamu ne gwe twakompa setinga obukadde 8 era nitusigala nga tulaga nti tukoze isigadde binajja kasa timu ekola sente jukira Manchester United bali mu project ey'okubeera nga bazimba ekisaawe ekigenda okubeera nga kumpi kituuza abantu emitwalo 10 n'omusobyo ekisaawa ekyo era buli kimu kirimu kutambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula. By the way, kino kye kimu ku ebyo ebisaawa ebigenda okubeera ebinene ku lukalu lwa Bulaaya ate era nga kya club. Manyi waliwo ebisaawa ebingi ebituuza abantu abangi, ogeza nga kampuni ekisaawa kya ttiimu ya Barcelona kituuza abantu kumpi 900 n'omusobyo. Ne kati bano baagala kakubira ddala kabba bagende nga batuuza abantu 10,000 aba ttiimu ya Manchester United. By the way, ebisaawa bino abamu bibatawaanyaamu mu mbeera y'ebisaawe era bw'oyogera ku bisaawe oli ayinza okugamba ati lwaki kampuni kigazi nnyo. Bagamba Barcelona bwe yalinga esamba amaclubs amalala ekisaawe kibakalubira olw'okuba bigazi olw'okuba kigazi oba kinene. Okusinziira ku bipimo by'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu nsi yonna ekya FIFA, FIFA egamba obuwanvu bw'ekisaawe bulina okubeera okuva ku ggoolo paka ku ggoolo bulina okubeera wakati wa yards 10 n'ekikumi asatu. Kati kitegeeza era nga bw'owulira nti obuwanvu bulina kubeera mu bipimo webiti n'obugazi bubeera, naye FIFA yokasitee kuwa ekipimo kyayo n'egamba nti wakati wa yadi bweziti ne bweziti. Gwe kisigala eri gwe agenda okubeera ng'okola ekisaawe okugamba nti kenkigazi surface ebeerenga zi taki ebeerenga ejja kunyooka bulungi oba okugamba kenfunze kubanga okusinza ku kyenjagala kapasite gye neetaaga nyino wano we bazannyira balina okufunda muku nsobole okubeera nga eri obutebe buweera. Kati olumu awo webuulizabuliza abantu nti ekisaawe yo FIFA oba ekibiira ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu nsi yonna yeekuwa bipimu n'egamba nti gwe kati tosukka yaadi bweziti. Kati kiri eri gwe ozimalayo n'ogamba ezo ze bagambye oba yaadi 13 kenzimalayo nkakuonera ddala oba okugamba kentambulire wakati w'ekikumi n'asatu tekiriiko nti kyankomeredde ndi kino kirina kubeera bwekiti. Kati kyobalaba olumu bibuzaabuza olina agamba yiyi ate bagamba kampuni kigazi nnyo kyobalaba Barcelona esasanyizaamu nnyo eddiba oli twafodi ate yote nga teyenkana ebipimo byayo teyenkana na Emirates ekyaseno enjawulo ebeera awo bwe bakuwa ebipimo nti wakati wa yadi 10 ne yadi 13 kati kiri eri gwe zimalayo bw'oba oyagala bw'oba owulira ng'osobola okikuba n'ogamba nti yadi zirina kubeera 13 kenzimalayo okusinza ku bipimo ebigamba sisukawo oba okugamba nti kenzanyira wakati wa yadi 10 n'13 ebipimo FIFA byebeera egaba. Kati kisigala eri gwe okubeera ng'okitambuza mu mbeera eyo embeera n'ebeera nga etambula. So ne club ya Manchester United nga bakola amagoba nebabeera nga bayingiza akajja balaga nti kampeyini ewedde teyali bubi oba tebatambula bubi. Kati bagala kubeera nga bakongeramuko naddala mu kuzimba ekisaawe era bino byewadde mugamba ate ttiimu yabuzeemuko ogula abasajja ba Ineos projekiti yaabwe etunuulira majja kubanga bakimanyi oli Trafford ebadde 70 n'omusobyo bwegejja n'egenda 10 n'omusobyo okusinza kyebanaba basubezaamu akasente kagenda kuba keeyongera. Abagizi abalaba omupiira gwa ttiimu ya Man U ababadde tiketi ziggwawo nga bali 70 n'okweyongerayo. Kati bagenda kubeera nga bakiraba nti 10 batundira ddala akasente akawera mu bawagizi. Olwekyo bano abasajja ndabanga abajja mu bizinensi y'okukola amajja okusinga okutundiramu ebyemutunuulira ebya kilaabu mbu okubeera mbu ttiimu eddeyo ekole bulungi eyo bijja kujja buzzi naye balabikanga bakyatunuulidde mu mbeera ey'okubeera nga banoonya akajja embeera ebyerenga etambula nga balina okubeera ng'etambula. Kale gwe omusi bw'emipiira olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukikuba nga bwe twakikubya olunaku olwajjo abafunye ekibimba kinataddeyo kiro ky'olunaku olwajjo. By the way, ekibimba kyabaddemu odi ntono kyabadde kikola odi 38 okubeera nga ttiimu ya Corolla okubeera ng'ekola amaliri aga bbiri. Ekibimba kyadde kikola odi 38 kyadde kiweesa odi 40 ne kyatandikidde kyaddemu odi 38 ne tutakoma okwo ne mbateerayo alebbaadi omubebbezi ngekola odi chinana na yu ya kule pisco na yunga ya kule pisco pawoko ya bachalo kubera nga bajukuba satu pili nga pawoko kwetu yeke demokule pisco ya batekola odi chinana na yu nibera ngetu wadaka sende kati chitegeza mubufunze ya funya chibimba chomube bezi odi makumi ya satu munana chatu wade sente then ne odi chinana ya alibadi na yu nibera nga yatu wade sende mubufunze tu wakamuku watali siti bili ulna kuruwa lero nga takutemu bili nga wezanye misana zona zituwa takaja ila tulio kumuzuri kuatambla no mbebezi na gamba kule tisiko zo mbebezi wiki ziso kuro kubera nga zijia na zisikatila newe tu wetuta eviso wani kastavija netubera nga tuchiola u netubera nga eviso wani vyo mbebezi ziviteka netransforma nezikanyuga unzika olide kasende nadala kuatambla na ange kakati njagala gwauliza pale siruma gombe pizera ina kempisi kugamba nyoto kakambera bobo ina bitanu byobosiba bobo ina 10 lwobosiba bobo ina 10 2 zobosiba bobo ina bisatu ngabyo ina ku account yo ya 22 bed byobosiba tukakambera kati ngatuli deli city 2 okuli hbimba then neli city jinata deku alepad nzizemu nendeta collect score bill kuchibimba then ne collect pad ezo city bill ya tuzikwate no kwegendeleza city bill collect bali kuliko hbim kuliko ompira gumu collect score then ne kuchibimba kuliko ompira gumu collect score ngapwe tuli te ku ali pad then ne kuchibimba collect score bill nzibiranga zituwa descent genda ku docket oberengo ofuna imipira ejo ezo city bill zezikulembe tem akaongeza kuona ko lwalero genda okwataka mfisi oberengo kateka genda 22 bet oberengo siba oja kunyika star 217 6 bisatu munya hash oja kunyika star 217 6 bisatu munya hash zijeyo kati genda 22 bet oberengo siba kwataka mfisi ko linako boteka kasitoberengo siba nabuvunanyiswa ngoweza 25 okudaguru bene yuko gambota bene yuko agambi ulika furu wa kule kisiko zina wagamba kukule kisiko ni msajia watapu nyo kasta eviso wani vyo mbebe zivivera nga vili waguru nge mkuba tetu chankala nyiza sigilo lezi chankala na awumanya umanya tubera kumuzuri ulichimushi bachi ya kubera nga chitambla kakati ngawe tu genze ne tubera nga tufuna alebadi kule kisiko ewa de original ni vera nge kute kuchibimba kugambye ebaddeko oli 138 neberange kutte njagalezo receipt bili zobota mbala nazo oli nale kweri ne receipt sendala ninjagalo soke oberengo ofuna late bali jenta de docket then ofuna ne chibimba ezo collect score bill zo nazo sobolo tu akasenta akaongeza kalero wabula ne bwe tukwata ke muyuka kiba kiwedde unakuluba luwe dali tuba tuchayagalachi kugenda ku docket oberengo funa emipira ejo gera 22 page oberengo siba sibisa buvunanyi zipata na weza abiri mwetando kulisiba kuberango siba nyiga star 217 6 bisatu munya hash uja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash zijeyo kati ijeyo kati genda 22 page oberengo siba agamba ata sembatia Ronald Zana simbatia una dizana wewe kupera nguliza Radio Sapiencia angambi ombebezi na badenja gala ukuja yode chibimba nena jeo alibadi yoka eranzo mkwali taka sende kensubile kulu noti wako ze cash out kubanga yegwe kafuruwa cash out gwe kasta osensi ngango ulire mboke ya gala kunyoka ngudukayo ngukula cash out kati kensubile nti onakulwa yero ti wako ze cash out wewe kupera nga wachitambuza nubera ngo funa kumaja mbera nga bwita mudeno wa kuze cash out kasitobera ngo jeo kasente nubera ngo kawomerwa na gamba bobo ulirizo mubebezi tosobola kubera ngo bulwa mu kizike mu nsawo bobo ulirizo mbebezi tosobola kubera ngo bulwa mu kizike mu nsawo kakati bambita tata mazike pade siruma go mubebezi wa mazike kati njagala buli muntu afune kuzike akaongeza kuona ko lwalero bwe kibandi tukutte kolektisko piri yabadde ku chibimba oli 138 na area ne oli chinani yabadde ku alibali ne berange li descend gwe kole chintu chimu bobo ino 10 gendo jeyo ka late party ukateke mwe bitano namba gwa ina akasa then ojiwe ne ordinary ne chipimbo berengo chiteka mwe bitani hile geza ulikumiro wosibiri city bill kwekenda ulitu entu peti oberengo obebira kwa takatona kemfisi kolina bubato inamu nguluna kuruga anyetu kakambira siba na bufunanyi siba atana wezi sabiri mwetando kuliziba kwerango siba tujeyo fena kakati buli muntu kalye kusende ya manyiti notori yanga kukulektisiko yomubebezi jayeze biri at least emu eja tuwa sende atenga zonanda wazi genda tuwa sende kukenda likuwe ntu beto berengo tekama kempisi kuleti bali kuliko mpira gumu then neku chibimba kuliko mpira gumu jona kukulektisiko ngawe tulideziri biri ya ale bali na ye chibimba wetu komieo kuata katono kuli na kubote kamu bobo siba siba na bubunanyi siba atana wezi habiri mwetanto krizi wa kupera ngo siba nabadewa na echirone bagamba ntade yo kolektisiko by the way kolektisiko za wade kudoke tisatu ni bagamba kukata ambla ntade komu pira gumu kuale badi ntade komu pira gumu thene kuchibimba ntade komu pira gumu kati echirunji wade yabade kata ambla batuli nye kala at least eyo kuale badi neyo kuchibimba zituwa decent kati wenjagali watemu olu mbezi zinepi eri kuleti badi then neri kuchibimba target ya kubera ngofuna kukuleti scheme nezo na biru wezi jenezi tuwa sende te wali tabu wikinda kukodi yombebezi akapande kasuma pade sirumago mbebezi njika sita bibiri kubina msambu sita bisatu mwenya hash uja kunjika sita bibiri kubina msambu sita bisatu mwenya hash wierenga tube pirampurampura tanaweza biru mwetandu krizwa kubera ngosiba atina wasipavira ngosiba nubunanyi ziba kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash ya kodi yombebezi sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash wobo itao berengo funa kumipira gina walikuwe ntupeti uberengo siba tuberenga tupe pirampurampura kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash tubebere hii gamba atachiviru aivane chile kwa hivali kupera nguliza radio sapiensia angambi na jeyo lisiti sato mbade wa mkisepiri okupera nga ziria maya jeyo ka ordinary ale bali na chibimba katilaba kulisiti sato biri zirite ngawe naba gambi ya chironti jayo guli gumu gumu tuetaga kemu wa biri okupera nga ziria biri zirite yoku chibimba deneri yoku ale bali kati jayo risiti yeri kuleti bad then yeri kuchipimba feka statuli yako risiti ya mchivachi wedi uluna kuluwalu wedi nga tudamutu setting yuma vipia nga transformer tuzizovuja azidamu zitega nga tui riba ampora nurecho genda kukodi oberengo fina imipira genda kutuentu beti oberengo siba sivisa buvunanyi siba watanaweza habili mwetanto kilizba kuberengo siba kodi yeri star bibiri kuna msambu sita bisatu mwenya hash uja kunjika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash wovo ita oberengo funa kumipira kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash tuberenga tubibira na chiri jameri yomayo gambo otia jameri agambie biampi semu ngalo na isemu ka ordinary koka bobo otega kumanyiba gamba atate gulula kati bobo otego ino kutege mitege juwela chiringanga bono otege nkofu na bagamba kukumagezi kukubela ngo otege nkofu kukubela nga uzikuata nkofu teyagala kwekisi waza eringa patero ngo sibe mipira mbu je ovale nyo okendeze bukodi guno guite mugole era jakusekula tayagala kwegeziwaza kati enkofu tayagala kwegeziwaza chechimu kubinyonyi ebigeze nnyo era bayiza wengu nojikwata ebisere ebisinga abamu kubageza abazitega asawa bukubo mu tali na asawa kakubo nga kali straight bweka tinga tayina chata demu nateka mitego miereri kati jukira zakala nyo kubera nga zitambulya mbukubo mulaini kati ateka kwa mtego nga tata deko ya de na ye waluo patera wagama mbunze njala kusipa muindi lero umuli ya musende na ba nga atege ngo mnavala gama gunongu yita mwe mipira ngama kumi ya abili mbu mtegule neta uvuli imba patine ngo bino mbu mbu mbu mbu mbu, mbu suleka empeke za kasoli ogame mbu ejenge ebojja bojja paka wegwa mutego tiba kulya sente tesubula che kimuku bintu byekengera eringa olu mkwano gwange yangamba wano mukampala ngo nobeera tokiriza muntu akwagaliza oba wanchukite tokiriza muntu akulaga akawewevu ndio belawo ngoli uwo opoye agame pade waliwo diru bweti bwabata genda kufira abaina aruba zagira kusulama kati enkofute kiriza oyo mbu mbu mbusebo oli abadde wa kisaji atya aja sule mpekeza kasoli nga ziri mulaini mbu yegende ngebojja egwe mutego kati ne patero ne bwatu tayagala bekizwaza mbu mbunze musibya gole mwemu ayagala fe abakule kisiko katuveko mbu waka buno nzije tuberenga tuchitambuza mpola mpola kale tuchali ochali ku Radio Sapiencia uline pale siruma gombipi zituchabibira paka wali kusawe mwenye kubera nga kwele kereza atolo enteka tekenda lija kubera ngeja eberenge kuongira iyo
1: singo muntu ye na kusabibi kuata kwa akaunti yo kuotelekera sente mu bank. Singo muntu ye na kusaba sente mobile pin ye ye chama oba pin yo jokozesa ngogenze wa agent. Omuntu ye na singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okuteka yo oba okujjayo sente. Singo muntu ye na kusabibi byokozesa okugula wa akaunti yo ngokozesa omutimbagano.
2: Bera bulindale ilyaba fili. Towa muntu ye nabi kuata kwa account yo, nga kubite oba ku email nga waligo chogula, oba chotunda kubiyuma vya ATM, oba watundiwe bintu. Gulile bintu kumitimbagano ngoko zisemi kupitia website AJCDK. Mugoli na chobuza, kuwa kunamba za festali za kusasulia ku MTN, noti munana noti noti, bili noti noti, tano tano tano. Ate ku Airtel, noti munana noti noti, satu satu tano, satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
3: Focus Construction Company, ye kampuni yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba pulani z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga langi, painting, okukola enzigya, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga, munana tano munana, biri zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu, munana tano munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tano biri, satu emu satu, zero mukage emu. Focus Construction Company, let's build the future.
4: Centenary Bank, etegeza ba customer ba yu kwe walobufere. Okubili zibo butagabwe bibi kuata ku bank account yo. Nga peni ne OTP, edio omuntu ye na, ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu ye nanga kusabi bibi kuata ku account yo. Okugeza pini na OTP, tobi muwa, edo kubirizibwa kumuwa abida, ngo kubwa kusimu ezo kwerele. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano. Obaku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamunya. Webalu kutene kani Centenary Banka. Centenary Banka, member wa Sente Group. Centenary Bank, erunga miziba banki mkulu ya Uganda. Sente za customer, ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutuki la dala kumilioni kumye za Uganda. E mkona na obuku wa kulizovi gobedirwa.
5: Tenda munyaka tunyese nyafama.
6: Oh mwana nasanga. Oh uliyo nasanga. Nasanga simu kasa msanga.
5: Radio Sapiencia.

0: Piesi nsambia olange na fe sibizibu okutufuna jangu nyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 89 6 8 oba plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba tutukirire ku mukutu gwa fe ogwa www.radiosapiencia.com jangu olange na fe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
1: Obudde bwe buno bwennyini mulindwa obwakakensa era akadde kano wetwogerera ng'abakenkulwa bakafulumu by'emizannyo abagezi abakenkuka ne mu nsonga endala ezitambuza eggwanga yenka Daniels Munnakibuga Waswa Robert Ben Musanje kyokka ne David Gombe bamaze okutereera ku nnyonjo mu budde buno n'abakenkulwa beteekateeka akazannyo ka kakensa kakaggibwe kakawuuwo. Tuwa gamba nga, nti kano kekasera kaba gesi, buli ati wano, mugesi,
2: obude, bule wundo.
1: Obukwole sobwongo, obumanyi, obukugumu kuddamu ebibuuzo, obude bwe buno, esawa z'abakenkulwa, obasimbagana n'abakenkusi, obude bwe buno, obwakakensa gumi te.
3: All right, shena mwenye katanyeze njafama, Radio Sapiens ya nkuruza mageza nsulo ya muziki nebya mzindile. Chikaziri kumina mkaga, izaka itakusawa esa tuweze chilo choru na kuruwa lero. Tukwa niliza konyo njini dala, yonajyo sinzi lo kuliliza, nitukweba zemini mojo najyo sobodo kuwango tusa kengalo. Na kulutambu delu chaka, tusibidenti utambu devolo unji. Kulika yonyo kulikila yonyo dala kumiri mu, ina weba le kuliliza Radio Sapiens ya Radio Yekelezi. Kande kanoke njini, tuwa tuguse kakensa webye mizanyo, kakensa gumite mwenda batu uliliza, ngamusi nzira jomu sinzira mwebali nyomu mwebali lidala okubanti mwebali angako nga mwuliliza enkuluze ya magazine Robert Waswa Sebunya awamu nebandange David Gombe Sako Ben Musanje awamu neyenka Daniels Munnakibuga bwe tubeerawo buli lunaku okuva ku Monday mpaka ku lunaku olwokumeka mpaka ku lunaku olwokutaano nga aba kenkulwa bano tubabuuza ebibuuzo ebikwatagana ku byemizannyo ebikwatagana ku current affairs oba ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga mu kaseera ako kiki tuyita current affairs ebintu ebiri current si history wabula ebiri current current affairs kitegeeza ebintu ebiba bitambula oba ebiba biriko mu kaseera ako mu ggwanga kale current affairs then tubabuuza ne ku music omutono tono tetu just kunyumisa mu spicing nga bofumba obanga bo kenva noteka mu akanzali noteka mu kunyanyawo noteka mu chukamba nebirala kyonde kisobola kubanga kivayo nga kirungi kale nafe wetukola then tugataka bibuzo ebyemizanyo ebya wana waka ate ne wali ebweru wegwanga njaka kwebaza banapa ba Centenary Bank banka ya fe banka yo mtu wabulijo eranga bagamata agwo mu na Uganda aliyeyo kera kumacha akwato mtu alugwensimbi ogambe nti ngenze mu Centenary Bank tuna branches nyingi nyo agenda mu banka ogulewo account otandiko kubanga otereka simbi niba nafa ba Centenary Bank abono malo kutereka yo kumala omwezi tofayo gwene bo gamba nti buli mwezi amini buli kale nebo gamba nti buli mwezi nja kuteka anga ye mitwalo jange ebiri tebajigana olaba nebo gamba kuteka yo mutwalo tebagugana era gusigalanga gugo bono jirango oteka yo mpola mpola ate kisa kijja kutuuka ogambe nti banenge nsaba kumpola ku senti nyende nyongere mu business yange abadde atere ko mitwalo ebiri bere nga nsolo kuteleka mitwalo munano omwezi ekyo nkijja kubanga kikuyamba mu mbere teri muntu ayinza kuveri yako ole senti ngatakolagana nga ko nawe mu bya senti ne mubula bubu no bulijjo mwenga bwe muliyo ne bwabeera muganda wo ngozalibwa naye ne maama yomu ne tata yomu naye nga temukolagananga ko mu bya sente tasobola kuveri buvina gama nti mpa ku sente oba mpola ku sente n'omuwola ne bwe mubanga mubadde mujja mukolagana bw'omuwola yo mutwalo bwaguzza bw'omuwola ye satu bwagizza bw'omuwola ye tano bwagizza atuuka na gama mpole kumi era n'osigala n'omwesiga kubanga obadde okola ki obadde okolagana ye nga akomyawo kati ne zibbanka bwezi tobezibeera teri banka ejja kuveri ekuwole sente nga tolinayo akawunti mu yo totereka muyo kakati abo kiba kizibu okuwa sente obokuola atenga sente zitukula kulanya fenna abakula kulanya emuko ero jja kwesanga nga tosobola kula kulana nga wewaze banka banka mbulingeri yona pabaine emirimu oyinza genda yera n'osaba yo salaleroni bwoba ina business oyinza genda yo n'osaba yo ka business loni bwoba agala kusomesa mwana oyinza genda yo ne bakuwa yo kaloni ka school fees loni abali mu agriculture oyinza genda yo ne bakuwa agriculture loni kugamba sente jezili na ye okuzijja yo abukwa kulizo buli nti oyina kubanga osangye dwango lina account ne Sentinel Bank. Kale Sentinel Bank ni banka ya fe nolwecho fukula banga ogula account. Atego omuzadde aliyo anjagala kugamba nti omwana nga yamala P7 ne Senior 4 omwana mutwale mutendekero eriyitibwa Maria Solome Leadership Vocation Training Center. Lisangibwa omundeba omwana mutwale yo asolo kubanga akuguka mu masomo agebye mikono ya masomo gaba manji nyo na ye kisinzira ku interest y'omwana nawo muzadde omwana oyinza muwa bula nokanta wandikoze lino essomo lijja kuyambako nenga tobeera okwekubagiza tati sente zigende ezitwala omwana ku university zikyabuze mutwale wali mu course asobola kubanga abako ne byakugukamu n'oluvannyuma asobola kubanga yebezaawo bwana bayagadde aneyongererako nayongera okusoma kubanga okusoma kote kukoma n'agenda ku misomo egiddakawo okumanya ebisingawo bannaffe bano aba Maria Solome Vocational Training Center basangibwawo mu ndeeba bakubire ku ssimu obakyalireko essimu eri 0754 eno essimu eri 0752 41 0303 oba 0750 00 6 7 then ogatteko ne 2 oba 2 ojja kubanga oyogera ku televizion bannaffe aba Maria Solome Vocational Training Center abasangibwa awo mondeba ninga courses balina nyingi nnyo njagala kuzigira bana pa ba interior center waliyo wakaliga ebano bakutuusako furniture omulungi gamba ngebitanda entebe wardrobes TV stand sideboards eranga ebitanda emitwala na mwetano jja kubanga ofuna kitanda kirungi ddala entebe emitwala nsanfu mwetano jja kubanga ofuna set nunji wardrobes emitwala 3 mwetano TV stand emitwala 2 mwetano sideboards emitwala 2 5 atenga bayina dressing mirror akubeyi enunji emifaliso carpet seat dining tables nebirala bingi nyo abyesobodde kugamba wano atenga nokusubuza basubuza tutawana kujja Kampala genda bugenzi wali wakaligawo wakaligawo nga wakavenna tete ojja kulaba kampuni ya peno ya interior center osobola okubanga wefunira ebintu ebyo byenjogeddeko n'ebirala byesogeddeko kati gwayagala okolagana nabo bakubire ku simu eya 0742 nkaga mwenda nsanvu munana atano musanvu oba 0772 43 43 asatu bebanaffe aba interior center abasangibwa awo ewakaliga atenga ekisomero eddungi jjojja okubanga otwala omwana njagala kuzigirira bannaffe aba mutundwe Mutesa 2 Memorial Nursery and Primary School somero ddungi nnyo era nga lisomesa omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi atenga bayina n'ekisulo songa abava ewaka ebo mwanirizibwa essomero lino alisangibwa omutundwe mu kweba zoni okuliraana ekkanisa ya Pastor Mugeru Pastor Tom wojjo kubanga obasanga gendayo osobola kubanga omanya ibikwata ku ssomero lino olwokuba nti essaawa zino basobola okuwandiika abaana ba P6 okukka wansi aba P7 basobola bawandiika that is candidate class naye nga okuva ku P1 mpaka ku P6 bw'obeerayo ng'omwana oyagala mukyusa mu third term osobola okugendayo n'omuwandiisa ate era ne bw'oba tomutuddeyo kakati tekigaana kuyitayo ojja kumanya ebikwata ku ssomero omanye environment then omwaka ogujja mu January oba mu February obeere ng'otuwa omwana naye nga ogenda okumutuwa ng'omanyi bulungi essomero wa womulese okumanya ebisingawo gwe ayagala okuleeta omwana mu ssomero lino erya mutundwe Mutesa 2 Memorial Nursery and Primary School simu ze zino funawo wandiika waliwo eya 0704 47 34 76 0704 47 76 oba 0782 88 67 26 bebanaffe abamutesa Mutunde Mutesa 2 Memorial Nursery Primary School. Atenga abanapa ba Joy Biscuits nabo tutambula nabo bano bagamba tumwana munonyeze ekyokulya nadala bazeyo masomero ab'ebisulo ati nawo omuzadde alina omwana eri ewaka ng'onyuka nonya ka Joy Biscuits maduuka genda bugenzi maduuka ogambe nti njagala kumpa Joy Biscuits omwana omutwalire biskwiti ewaka ajja kukwaniriza nga taata etodda waka nga tolina ky'otutte yadde mbeere olusebe ekalubyemu naye dde waka ng'olina akaveera dde waka ng'olinayo akantu koyinza okuba ng'owa omwana oyo kubanga bw'otaakamuwa ekyejajja kkamuwa tajja genda wannayiba kkamu kafuna ayina kajja uwo gwe taata oba gwe jajja oba gwe kojja gwe gwawangaala naye gwe olina okuba ng'oguwa mufunire Joy Biscuits ate nammwe abaagala okukola bizinensi naffe aba Joy Biscuits ojja kuba ng'otusanga we Nalukolongo mu industrial area kumanya ebisingawo tukubire ku ssimu eya 0777 229912 oba 0777 245 64 ujja kuba oyogera butereevu ne bannaffe aba Joy Biscuits abasangibwawo e Nalukolongo mu industrial area kale katugende butereevu mukakensa olunaku olwaleero nga tugenda ndaba wano musayi muto musayi muto muzindalo gwonaku ajja gwadde bakati gwagizeemu kale musayi muto nja kumusaba atuuziko ategeeze abantu nti atuusi sibu erinnya gwani sibu
4: tuja mujaba sibu
3: tusibye tutya
4: erinnya yange nze Senkumbi Daniel Destiny nga mvira ali mu Saint Joseph Nansana ekindeso wano kya sports kakensa
3: sibu
4: nga nebaza head teacher waffe Father Charles okunyongeramu amaanyi okusobola okujja wano kuba nabadde sekkiririzaamu nebaza ne bazadde bange ne bakirasimenti baffe okusobola okunyongera amaanyi okusobola okujja wano
3: ofudde ku St Joseph SS e Nansana oli mu kilasi yakumeka oli mu senior 1 wafunye kati obuvumu nojja bakuziza wadde otidde kitegeeza Ndeka tunogamba kanzije chija chije.
4: Iye.
3: Mama yani, ni tata.
4: Nachirunda Sara.
3: Mchala Nachirunda Sara.
4: Iye.
3: Ati tata.
4: Senkumbi Joseph.
3: Senkumbi Joseph. Bawangali yao.
4: Bunga wano.
3: Bawangali ya bunga.
4: Iye.
3: Katiba bagandu yetu wazuku mu studio.
4: Iye.
3: Katiba uliriza.
4: Simani.
3: Iye. Tumani yoba uliriza. Nenga baba gandu.
4: Iye.
3: Kari. Uyine miyake meka?
4: 14
3: miaka 14 uli musini ya 1 ayayaya kale atukwahiriza ko nyo twagaloka baza amasomero ngago tuze tubagama ta amasomero ngago nga era St Joseph SS Nansana yawandisa abana 10 kakati ono yewo kutano okujja olunaku olwalero Peta tuina buzibu, ibibuzo bibeera wo, ate ibibuzo tubibuzo kusinzira ku myaka ntu we myaka 14 tumubuze kibuzo kya miaka 18 nedda petubuza bibuzo byonna bya mizannyo nga bibeera bikoze eki nga bibeera bizze lwakuba kirungi tubuuza bibuzo ebiri mu myaka gyabwe tetubuuza biri bya lusanvu 1978 aha omulala
5: Ssentongo Faizo tubalamusizaako mwenna abali ku nkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo kadde kakakensa w'ebyemizannyo Amanya gego Ssentongo Faizo mpagira Liverpool.
3: Obagira Liverpool oviridde wa?
5: Mpidde Kibuli.
3: Oviridde Kibuli. Guno gwa kumeka gwengojja.
5: Mulundi gulinga gwa kuna.
3: Gulinga gwa kuna.
5: Mm.
3: Oh Ssentongo Faizo awagira Chelsea?
5: Liverpool.
3: Awagira Liverpool.
5: Yes.
3: Okola mulimu chimu kuli Ssentongo Faizo.
5: Ndi wakagende kadde se.
3: Kagende kadde. Okay. Opakya ku stage yawa.
5: Tukolera omunyonyo ku round.
3: Omunyonyo ku round.
5: Mm.
3: Wasemba yo wakorotia mulundi kigwa aliyokozo bulungi era wakoma ku round iki
5: nakoma ku round yali yakubiri
3: bano tebakusekerera
5: tebansekerera ebyemizannyo ebyo ebitambula
3: kati bakugambye nti katika bakuziza mwama ya gati dayolumbe
5: era
3: kale Ssentongo Faizo gutwine mu studios omukulu ani kozi erinnya
4: Senkumbi Daniel
3: Owagira timu ki twazi tubulira abantu abawuliriza bagala kumanya timu zo wagira.
4: Bagira Manchester United.
3: Owagira Manchester United. Yeah. Oba Man U.
4: Chonna.
3: Chonna chechimu. Kati kende mbakenkuzi batubuze ko tandiki nawo.
6: Nage nyongera okubanga mbala musake nage muri kuzoza kyenda mu nyaka kunyese nyali sapiens ya kuyigide mukakensa abiri abiri mukaga obaka kensa gumite. Ndi ne yenka Daniels kusaidi yabagenda okubuuza abakulu bano ebibuuzo akusa omulangira Ben Musanje n'omugagga Kiggwe akwali ku mukutu ogwa TikTok saane emikutu egy'enjawulo egya social media naye nga ku mukutu ogwa TikTok ogwa Radio Sapiensia Uganda osobola okubanga otufuna okulaba embeera nga bw'etambula wano mu studios eri abavubuka bano okuli omuvubuka omwana omuto ow'emyaka 14 avudde ku senti Josephs enansa naposa ne uwakagende kate sento ngofa hizo abadde wonyo mukakensa olwalira nayazze okulaba ate asukka raundi eno oba raundi eziddako paka kufaina naye nga mbagaliza okulinza okulungi ze David Gombe okula ogw'obulamuzi
7: tuba tugenze mu lutu nkolo okujjamu empewo bwana namba emu amanyani
3: Senkumbi
7: Senkumbi
3: yes,
7: Senkumbi ani
3: Daniel
7: Daniel nga hanze
3: yogela ku muzinda
7: yogela ku muzinda we wawe di father nga nakuulira era obo naddayo ne waganti obadde tetukuulira kitegezo jja kuba omuzinda okugogerera okuulira kati sembelera omuzindaalo atoyongere ku dobozi. Ekyeggulo mukiridde ku saawa 12.
4: Yes sir.
7: Oba ekikyolese bakiterese.
4: Nkiridde.
7: Omaze kukirya tokola loose. Sirya kuterekera mu. Kabadde kati kawunga n'ekijanjaalo oba gubadde mukyere.
4: Kawunga.
7: Kawunga.
4: Yeah.
7: Enkya ogujja kuba mukyere, si kyekyo?
4: Yeah.
7: Ettooke sirya ku Sande. Kiriza bukiriza owuna ofazo jja munyiza
4: tulya mchere na nkoko kusande
7: okikubidde ddala wati eba nkoko kakati buuzo oli ekibuuzo oli wa timu ya
5: Liverpool
7: mubuuzo ekibuuzo
4: sebo msambi ki ayambala shirt number 29 ya Liverpool
5: eyo Bradley Barcola
7: mutufu.
4: Yes, sir.
8: Ofumbobi. Bijoji USA. Obubonero butano. Owe wangu lide.
7: Sentongo.
5: Anji, sir.
7: Buza Musayi Mutone kibuzo. Echa Mani Yu. Kuba wa Mani Yu.
5: Musewa wa Mani Yu.
4: Anji, sir.
5: Yagaro tegeza abantu. Omusambi Michael Kalik. Mwamgulamu Timuchi.
4: Ngacha samba.
5: Ngacha samba mpira.
4: Tukina mautspa.
5: Bakuwe.
8: Ofumbobi. Bijoji USA. Obubone robotano. Owe wangu lide. Okwewe. Owe sibaburu unje. Obonwe de. No fubutuka. No we. Sizira.
2: Luna we lutuka.
8: Olutuka. Sizira.
7: Kale, tuba tugenze muku sinzira. Senkumbi ona sinzira to sinzira.
4: Sigenda kusinzira sebo.
7: Toja kusinzira. Ate sentongo faizo.
5: Nse wendi.
7: Oja kusinzira.
5: Yes sir.
7: Abantu bajukize sentongo. Empakaza seka panda 17. Ezo mwaka guno zigenda kubera mu nsi iki.
5: Gwanga lya Rwanda se.
7: Nakuwe.
8: Wifuni de obubonero okumi.
7: Sekundi. Ekicho kibadde kya Seka Panda 20 ziri mu nsi iki. Ze Seka Panda 20. Ekibadde ekikyo katunyumya mbunyumya ziri mu nsi ki. Qualifiers ezo oba eza Sekafa wano under 20 ziri luddawa.
4: Ndowoozaamu nti zinzo bera mu Kenya.
7: Ah, Tanzania.
5: Tanzania.
2: Luna we rutunga,
1: olutunga. You are warm, baby.
9: Bwana Senkumbi. Unosuwa kugana. Ya suwa che ya suwa kola chi kuba kweya galina okay. O suwa option uwo ya gala obato ya gala watu ingina u ikali mbulida na yofuna ubone dobu sato ibobero chise weche kulema tofuna katumuno ya waku alonda nawe buatu oita wakaima ibokoze sa chigambe chilala kabone runga nkatwala tugende masu ikali walio boba kali amuna Uganda Gladys Mbabazi eri nyeryo boba walio liulideko azanya muzanyo chi Gladys Mbabazi

0: Nenungi na kuzo umweza abidi musatu umweza ugo umwenda nyafe ekelezia atu umutu kilivu ero msaseredoti Pio owe Pietra Usina amanyidu wanga Padre Pio. Pio yazali wange na kuzo umweza abidi mutano umweza ugo kutanu mumuaka gwaluku memulu na anachinana mumusambu mu Pietra Usina echama serengeta ga Itali amanyaga Pio agobzale ya Francesco Fojona chitawe ya Grazio Mario Fojona nenyina ya Maria Giuseppa Denunzio kumiaka 15 Pio yegata kuchibina chava na dini aba Kapuchini Franciscano erabu atyo nafu na ilinya lya Pio. Pio yawebwa obusaseredoti mu mwaka gwa 1910 era yamala obulamu bwe bwonna ng'aweereza mu kibiina ky'abanaddiini kino e San Giovanni Rotondo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1918 Padre Pio yafuuka omusaseredoti yasookera ddala mu byafaayo by'ekereziya Katolika okufuna ebiwundu ebirabwako mu bibatu bye mu bigere bye ne mu lubirizi lwe nga bitonnya omusaayi ng'ebya Yesu Kristu era yamala emyaka 50 mu bulumi buno kyokka nga tebiwunya. Padre Pio yalina ebitone Katonda bye yamuwa okuli ekyokulabikira mu bifo bibiri omulundi gumu okwejjusisa abantu okumala ebbanga ettene okumanya n'okwolesebwa ebibi by'abantu bye baba tebamubuulidde nga bazze okwejjusa ng'ateebereza n'ebinaabaawo. Ono yamalanga essaawa 15 mu lunaku nga yejjusisa abantu era ng'asikiriza abalamazi 10,000 okwetooloola ensi yonna. Mu mwaka gwa 1956 yagunjaawo ennyumba ey'okuwummulirwamu ababonaabona era nga nakati ekyaliyo era yafuuka eddwaliro erikolebwamu okunoonyereza mu Italy. Padre Pio ekereziya Katolika emwenyumirizaamu nnyo olw'amagezi ge yawanga agaali gagamba nti saba, suubira era teweeraliikirira. Padre Pio yapanga ennaku z'omwezi abiri mu ssatu omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1968 ku myaka 80 mu gumu kyokka bwe yafa ebiwundu ebyali ku mubiri gwe byabulawo awataali kuleka nkovu n'emu. Ebisigala bya Padre Pio byaterekebwa mu kijjukizo kya Pio Mutuukirivu mu Pietra Usina. Padre Pio yalangirwa Papa Yohana Paulo II mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2022 ekisinga okwewuunyisa. Padre Pio yasisinkana Papa Yohana Paulo II ng'akyali mwana muto era n'amulangirirako nti alikulembera Ekereziya Katolika ekintu ekyatuukirira. Omutuukirivu Padre Pio yawolereza abavubuka abakola omulimu gw'obwannakyewa abatawaanyizibwa endwadde y'okweraliikirira abalwadde abatawaanyizibwa endwadde enkambwe n'ekyalo gy'azaalwa ekya Pietra Usina. Padre Pio omutuukirivu otusabire.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
2: Oyogedde kituufu nti bw'omala n'ozannyira mu njega embetezi eyinza okuyisaamu eggaali. Omutaka nti Kizito nga Buzito, nze ntandise okukuukuuta. Bwe twali tukyali mu kyalo twateranga okugamba nti tugenda kulya wuula nga n'otutegeeza tugenda kulya ffene. Naye abaffe wuula kye ki? Wuula kye ky'okulya kyonna omuvubi kyatwala ng'entanda ng'agenda mu nnyanja okuvuba. Ekyo kyatwala ng'ajja kukiyira eyo mu nnyanja ng'amaliriza emirimu gye kye tuyita wuula.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
3: Kati tuli mu mbeera y'okumaliriza eddakiika zaffe zino 10 ze tusazaayo tube nga tumaliriza. Mwami Beni Ssentongo weebale nnyo, weebale eddala, tube nga tumaliriza tuwumbawumba. Tugenda kwongera okujukiza omuntu endagiriro simu n'ebiringa ebyo, era mbuuzeeko katono nnyo nga tetunamaliriza. Kusoomoozebwa ki? Amatendekero gano kye gayitamu, kwe gayitamu?
4: Ekisookera nga kiri main kya kuba nti ekonomi yaffe
3: byenfuna
4: byenfuna kati byeyongera kubanga biba bizibu ku bantu bangi. Kati omwana ng'omuzadde n'amusindika ng'amanyi nti agenda musasurira naye n'osanga ngafuna problem ne sente nga tezirabika bulungi. Kati ekyo kisooka tukosa kubanga naffe ebisinga bye tubanga tugenda kukozesa biba byetaaga sente. Wadde nga tugezaako kubanga tupazistinga ni tubakiriza ni turinda dirwe banazifuna na iki tukosanyo
3: mugumikiriza
4: oruso sanga nebine bye ebyemisoro ebyemisoro umanyi wadenga tu tukore mirimo ya government nga tugunjura
3: abanya
4: Uganda n'abaranga nga betaze nayo ugenda kusanga bakunga bakusaba ground rate nga bakusaba imisoro y'injawuro irang ibyo byo no bose in one way or the other bibanga
3: bibo bisubira bite ko kuba
4: nayo turi nabigumira ba si affect tutugendamo
3: okay
4: ngatu ngatu genda towards the end njukiza abobona abaturiza turi mu kuandika mu masomo genja uro ku diploma ne ku certificate abobona abari nabana bamaze senior 6 abamaze senior 4 oba te yamara senior 4 na yenga sobora ku kubanga sobora ku studying in English for the other non formal skills baje tubawandike tubenga tubayigiriza mu different programs turina
3: okay
4: yes
3: mushara Josephine
5: sebo mami sebo metro yanza nyo kutuchaza ko wano era tuongera kubiriza bazadde bali eyo kutuweleza bayizi bakuyigiriza kubanga eche che tulino kola atenga ngabe tuogedde twetegese bulungi atenga bayizi abo tujja bateekateeka bulungi okuvaamu abantu kutwagala bavenga
4: ero kudamo ku emphasizing ngecho dini cyayogedde ti musomero turinamo ebisuro nga munda musomero wenyine erebisuro
3: ebirungi
4: nga tubawe mere naye noyo omuzadde we yandi agade abenga asoma adawaka nacyo titukiga
3: mulimo abasulamu n'abavewa
4: exactly wadenga twandigambye nti bwo bosura mu kisuro kikuyamba kuba wosura within there wobangu genda no kubango osoma naye waliwo omuntu gamanze sigenda kusasureza ekisoro nezo kudya kabenga bawa kakubandi kumpi nesomero ekyo tuba tukigana era tukibagana kusoma
3: oyo temumusibira bweru
4: ndesebo
3: okay
4: era nabo bari mukora sinti betuandika bebana bamaze senior 6 ne senior 4 boka nabo bari mukora nawe wenyine bwo gamba ntumanyi wade nasoma bintu bya mawurire naye njagara kudayo funeyo skill ndara maybe mu byokoke byuma obe bya business tukuandika yesebo
3: okay kakati
4: tutumira simu tudamo kuku
3: tugabajukize
4: ya academic registrar eri 0772
3: 0772449979771 musambu
4: gabajukubye mba mu information iyo na ne ya administrator na yeri 0757 085 202 ereri no ku WhatsApp naye ari na ne MTN eri 0784 596 026 eranga bagara kubanga bamanya binge bitwatako basobara no kugenda ku website yafe eri www.ucmti.ac.ug umudasobara no kusindika ku email nasindika ku info@ucmti.ac.ug aho natuba tubawa information iyo na eranga nabo babuza kebagara kubuza babenga bakora eramba jukiza ati amasomo gafe abana bakora national exams umwana bwabamaze abamarayo ngagenze ku internship era basinga percentage
3: n'abagamba tubasigaza
4: babasigaza okujya konti bamu babati bagara gukora bagara kuyongereho kusoma era na universities zisinga bwe bagenda yo kasta barabanti abadasomere wafe bamu exempting mu kifo cy'imyaka 3 no sanga sodnye imyaka 2 mu kifo cy'imyaka 4 nasome imyaka 3 era basinga bavayunga bari na first class degree kuri uko bantu bari bafune omusinjo murungi kuva ku institute yafe.
3: Okay.
4: Yes sir.
3: Pena imwe bali nyowe bali. Mutumireko.
4: Tumira abo bona aba betubana bo ku UCMTI erubaga abasomesa abana besomero era ni ntumira nabo bona abazade ababade nga batuwa abayizi nga basomere wafe nabayiza basomere wafe bona batumide nyo era ne bakama bafe abepiskopi aba Uganda nabo batumide.
3: Amina. Tuyanzanye
4: kire kirunje
5: era tongera okwebaza abepiskopi olw'okulabanga bakola omulimu gw'amaanyi okulabanga essomero lino libeerawo. Tubeebaza nnyo twebaza nnyo n'abasomesa bonna n'abakozi bonna aba institutioni okulabanga bakola nabo omulimu omulungi okulabanga abaana b'eggwanga batendekebwa bulungi.
3: Okay, temutumiddeeko tukomye kwabo
5: wanji
3: abepiskopi neba gundi
5: ntumirako kantumireko abantu wana abadde bawuliriza tubeebaza nnyo mwebalire ddala olwaleero kantumireko bazadde bange omwami n'omukyala Paulo Lusajji ababeera e Masaka matumiddeko era mbasabira Katonda alongere basuse obulwadde.
3: Kale tweyanziza nnyo tweyanzige bannange mwebala okujja ate ne tutambulako ffenna olwaleero mu pulogulaamu yaffe eno ey'amayengo obuvubuka tuvaawo nga tugiggyeemu ekirungi okuva mu mayengo ago ge bayitamu ate nga tufunye ekirungi ekinaabayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso. Nammwe mwenna ababadde bawuliriza mwebali nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mweyongere n'okuwuliriza pulogulaamu z'endala eziddako ate era tutambulire ddala wamu nga Radio Sapiens nammwe abali eyo. Tubaagaliza ekiro ekirungi naye pulogulaamu zaffe zikyagenda mu maaso. Temwebaka bannange musigale nga muwuliriza. Baagaliza ekiseera ekirungi era mwerabo.
1: Eno gye Radio 90.4 FM.
0: Radio ya Kereziya.

ebigo bye wano ng'ebiweze abakazi muyinza n'okkeera okwekalakasa buli wamu nti agende abasajja tekituyamba nnyo okumanya abakazi nti nno babi lwa bizibu mbasaba mwebaze kampuni z'ebizigo ezibajirisa mwenemukwe obukulu mu birabo katonda byatuwa teriiyo kirungi nga bulamu otooka ekkula naye ate bakulu bannange mmwe temwagala mugambibwe nti nno okuze nga waliwo n'abantu bakeera nga tebakuze nga tebanyumiddwa bya ku nsi naye gwe ekyokuyita omukulu nekikuyombye ovumevume nze akuyita weebaze katonda emyaka egyo ojakuwaddeko tunuuleko ku bazzukulu.

naye ebigambo bye njogera bange bikulu. Kale bufumbo bwange likiyo okubaana munnongoli wolwa gumiikiriza n'otompa ku kitiibwa nga omwami ow'omu maka munnongoli mba akyusa ku nkola mwana munnange akyusa ku mpisa.